Luas fulu iba benito jale jula suman lua. Yo, if I yaku lingan ngiyas. Yo, if I may siya wola le, if I may Fai mai o lewa pa ui le pingsingi. Ea, ui kafi o lai. E ka ini lei. Fai mai ia si ia si pati. Ni ue. O lewa pa ui le pingsingi. Peken seivi mangi. Ui ea, ui ka mangi. Lelei la tatu ua mua mua lai. Fai tatu leo lilo. La kako ua mua mua asa o laumaki. Ia la kini. Fai fai suang ya ui kako. Kako petro la ni. Ah, fai kwa ifoi. Wala. La fa umi. Ei. Fuko fa longo. Fa feo lolo. Ola fa umi. Bye bye. Kasi, ala fa lua feo lolo, ala fa kolu umi. Lua selau dimas fur talal tatu neolilo. Palolong al tatu kabrio le. Tui samau Manhattan. Datu fala engol tu sa mau bakery na I Avondale. Datu telefoni leo wa tala. Tolu fitu fitu tasini by tolu. Ele mfoyo no fanga ina tatu ya ngai marungol tatu Facebook marungol tatu YouTube. Leo lilo, luas selalu limas full tala. Hai.

0: Tak cuba dengan falak bobo leon ni dah calofa.
1: Calofa.
0: Balon sifu ah.
1: Balon sifu ah.
0: Iya, orang lama tu.
1: Orang fay kau okupi.
0: Okupi le fay kau. Ia fay aku ni leon sedeng ia di pemka. Apa yang kau kau kali ni leon bepu. Pekali apa le? Fay kau okupi calofa. Calofa. Calofa.
1: Alofa.
0: Iya lele mang ayo di mangil meleu kilo sifong. Ola lau lau kali.
1: Le pengin ake ngufo ma bili bili o lima.
0: Pengin le che do fo ma bili bili o lima le ai se tatali. Te tau fai mai talafa.
1: Hello.
0: Yo.
1: Iya
0: bai,
1: pues se kusi fo ngar ma fie fie pues se kusi ke le fongi. Ngala ke kangu fa solo fo inga le le su engo la o pepa.
0: O
1: o. Ngala ya ndu mali kuo.
0: Olha, olha,
1: é. Você curte o engale, eu quero curtir o telefone.
0: E
1: o engale mais fácil é que ele é um lau pepa. Já não é que cango, foi engale, é uma pei papa, ou foi engale, é o lima.
0: E aí, senta mate, senta mate. Que falam no mic, que falam no mic, dalak, dalak. Fá ferolo. Fá umi. Vai, vai. Alenga Lungal dan Lena Talofa Talofa Talofa Ya solista tu Talofa Talofa Yo
2: Ale ale mole multi black fanger para kafanga kau seim ko esuru ko
0: Le sel tamati fa Maria Maria Talofa
3: Paro se fua
0: Yo
3: Ele ol pa ol me pake kare tu se pake ka por kukamba
0: Lea?
3: Paul, mepis pake kare, fise pake kapur kukamba.
0: Lea, isi, sel tamati, sel tamati. Luas, selalu lima sepul jala, talofa.
4: Talofa.
0: Yo.
4: Talofa, ele ole keyboard ngay om-yum.
0: Keyboard om-yum, lea, isi, tato mante. Talofa. Lungal tato lena, talofa.
4: Talofa, lava tia.
0: Malon sa ima tina?
4: Iya.
0: Iya. Ia, kalau macam,
4: kalau suah baik ngai fai, aku kau lah ngau lemu, kau foli le ngau iai.
0: Pemukim mukim.
4: Ia ngah.
0: Dia se jatuh baca, Malaysia, Malaysia, Malaysia, cakap apa?
3: Oh iya, mal mule. Eh, ini oleh pepa foli ngai, kalau oleh pepa foli ngai lemak kau iya, mewah kau bayi foli ngai, bosufa. Ia oleh pepa lah ngah foli ngai piye malu, macam kau foli ngai piye ngau mukim mukim foli ngai lemak.
0: Lea, sefo. Level one, jelo, jelo, 21 minit, jalo, lay, two, line, jasi, lungal, jelo, jelo, bedi, sam, momen, pokal, ber, fifi, amai. Jatuh, leo, lilo, jalofa.
5: Jalofa.
0: Yo.
5: Alo, le, menga, kau, le, ilaik, le, ole, si, kupe, se, selu, wa, ole, si, gore, ngai, fi, ngai, pila, iya, ne, kaloki.
0: Lea, sefo.

Lu I tau, mō le aso. Whaau popo e le atua, manuia o Josepha. God adds blessings upon Joseph. Kenese, lona mata upu e fas fulu maletasi, a olona foi upu e fas e fulu. E te pule oe I lo'u ainga. O laulava upu foi, e pulea ai lo'u nu'u uma. Nā ole nōfo ali, o te sili ai I a te oe. Wha'a o popo e lea tua manuia, I a Josepha, for God adds blessings upon Joseph. Nā anga leanga ina, e uso e se fulu maletasi o Josepha, sitama o Josepha. Ona o ana miti. Ona ole fina ngalo pa ia ole atua. Na vala a wina faa pitoa ai o ia. E fai ma faa ola mo lona a inga. Na lafo ina sitama o Josepha e ona uso. Ile lua maa lalo ina ia oti ai. Peitai, fai maile tala, tō ina hae lea tua Josepha, maile lua maua lalo mamanuo e oti ai, ae faa tuwina ile papa maua lunga, ole nofo alii, ole maa loo ai kupito. Fai mai upua farao, malana faa manuia, Ia Josepha, Josepha, e te pule I lo'u ainga. E te pule fo'i I lo'u nu'u uma. Tasi ale mea tate ese ese ai. E le au lau pule I le nofo a li'i po o le tupu o aiku pito. O lona winga, o le tama o Josepha, e uma lole pule a farao. So solo male pule ale tama o Josepha. Fōringa mai, ole tupu o farao, a ole pale mia o aikupito, ua tofia ai le tama eperu, le atalii o Iakopo, le tama o le winga o lona ingoa, e faa o popo, ma faa o popo e le atua, manuia, I lona vala awina, ma lona faa o ngaina. Mai le lua maua lalo, ae toina mai e lea tua. Faa tui le mea maua lunga, ua avea mapale mia, ole maa lo o aiku pito. Samo ai, tele taimi, fōlinga ai faa pea, lou soifua, malo tātou wola. A tātou whaia se mea lelei. A tātou tautua mole manuia lau tele o tangata. A tātou tautua mole maa loo saamo. A tātou tautua mo e kālesia. A tātou tautua ma au au nanga I nuu maa fioanga. E oo inai o tātou ainga. Tele o tangi. Tātou te palasia neai, I lua maua lalo le neiolanga, I mea mātanga, ma mea tīngā, ma mea whaingata, e whaia e tangata, mō tātou. Peita iane, e leo māla malama tangata, o le whaao ngā ina o lou soifua, malo tātou ola, o le vāla aupa ia mai lea tua, e whai oe, E fai I tātou, ma faaola I nisi tangata, e ala I le soifua tautua, ma le soifua au auna, I lea tua, ma lona fina ngalu. A e palasi, I se lua maua lalo. O mea e fau fau e isi tangata, po o lou a inga, po o lou fale fai ngā luenga, po o lau tāpua inga, po o lou nuu, Po o lou ainga, ia e mana tuaina,
e faa ea ina e lea tua, le tangata na te langona ina, lona fatau vaa. Le tangata na te langona ina, lona mana o mia o lea tua. Le tangata na te langona ina, lona ngao ngao ii, ma ia ola ina, lea nganga o le loto maulalo. Ile neifo iaso. E faa ea ina ta towe lea tua. I mea leanga, e fai mai e isi tangata, i a i tātou. Pe a e tā ofi mau, i lea nganga o le loto mau lalo. I lea nganga faa maua lalo. I lea nganga ngao ngao i. Ua e fia moomia lea tua. Ua tsa o le lei. Le winga o le ingoa o le neitama o Yosef. O le atua, e faa o popo, ma faa o popo mai, manuia I le tangata, ua na faa o ngā ina, mō lona fina ngalo pa ia. Tātou te tālo. Faa fetai le atua, ua mātou mōri mawina, au faa manuianga, e te tō ina mai, mō le tangata e langona ina, lona faa tau vaa. Fesoa soa ni maia ia mātou feau, ma mātou ngā luenga o lene iasu. E tonu malele iai mea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

Ko paila te fa fie fie ngamo ta tole ne ya uli ino jule bente bole wati 15 minute te ne le jule tasi Toi tali wa jule atu ni tu te banga lue ngo to toi Ta fu wa ya lu fie fie ngar bunga ngi yas Kala fu te ilu ai malo lo atua malo lo atu ta e ao malo lo atu le asato malo lo mle asonga fua Ya ai le tu wala tu fu ye usu wala tu le asonga fua A oela le wa ya lu ne yas Ia wa e mafou fau ke malolo kai au e koe malolo sa koe malolo sanga fuu Kone maanga ya Lai lua lai ma la umi fuu ni malolo nga Ia fa malolo ati ya te utok Matato umala valela a malolo lea sanga fuu Malolo al fa malolo E se le maana yole bae ngale na Tau o ye di fa asoa fuu ilia Ale sunga le tofa ya pa Momole me fu ilole avatio tupe yant oi. Pe afa pia. Olati mala umbia tupe. Pe ila fate ta ingo mela ia lena tupe mai. Afa pe ofa tu se tanga tel tupe tele yant oi. Ele mfa na tali ala nga laite mala umbia le tupe. Ha, laite mala umbia. O no fu le mo ma fau fau. Ile to e fo yo le fa inga malo. Eto e ave manuia mo a inga te itasi to tono le tatu watunu. E ala ina isele ni fo iye. Pe soa soani ya ile atina ino a inga. Pe ila ona ye ina ipensiona leo to ye tu ulunga ipensiona na itangata maatu tua. Maua na isele ni mona ipepe fau pe ya lelua se lauta ala le pepe fau. Maua le sele ni mona itamaiti fo iye ye ia manaonga fa pitoa. Ponai tamaiti, ponai tangata fo iye, mama isi tulou. Ea, lena tufa tufa ta ili masultala, selau ni masultala mo nai fana wetue fo ilia onga. Ole unga la utala fo ilia. O utilu tilo ilaya pe ona yele mani yole faswa. E tate fie mana umbi ala tupe, ole ala tupe vatue e ofatu tangata ta iitai se mea, ise pukwa inga awala fapea. Ele mfenda tali aisea, langa lai tate fie mana umbi ala tupe. Ae mafua maina mea uma, wale lava... Ia mea ite tau ona faatino ai. Ne alu ngalo itala wale oe fai ngalu wenga. Wale lava to tongi o tangata fai ngalu wenga. Wale lava ia ni mea fo ia tapena. E alo tangata sa ili li sele ni ina ia tali li mana onga. Ma faatino ai mea mana uitu tono ainga. Fata ingala utala. Afa pia fai ngalu wenga tangata fai ngalu wenga ya tatu samo aele lele to tongi. Rale mela mi ngoye ye, e karir kupe, e abaku kwa inga awar se se. Afa pia fo ilae, otanga te songa songa, alo ya tina ele ainga, faini me to to, pe ona ye ya tupe ya watu polo keti fo ia ay tu malo, oe, e va aipo ani mea ya tina ele ainga, aho o la na mau. Afa pia ni ole mana umia se leni on o mea tau mea ai. Ai afa pe ole tupe le leva tuta i dubili ono pro keti wati tu malo yoi. Kore kapesi, kore kalo, fanga pua, fanga moa. Ola ali mela atau mana umie le seleni. Ai aho fu ilana fa atau, e fa atau wa mo tupe. Ila waka waka ifu ili loka ma fau fau. Ile vahenga na tau o ona o ili fa asoa ale sunga ili fo mai. Ia le tofa ya pau. Ole talia ngofio tangata. Ele tupe, ono olai mana o mia le tupe. Mafua mai. Ia, le lava ia tutongi. Le leo e fai ngaruwe.

nga le ini meo ya tina ai ainga o tau tu tino lola ile le vanga na a ile mana yo le mingo yo le malo le we ya tatu samo ya le we ya si tanga tongi le o tu tino si tanga tongi ne we ya tu pe fo ifso so animo na i fa nau na i pepe i mana i fa ilele ile inga me na we taimi le wa ya ina se ile ni fo ifso so animo na i fa nau ha onga le wye tu pele lu miliona proketi moitu malo e oati na e maue e sasa le bao tonte pula ai me fafanga me ati na e ai a fa pela na ale le na ati na e ai fo isi mo mo mata anga matala tu olantu ai le le tu malo ai o e teu le le ma fai le le ya e oatu tu lisi ma mo e fo isi le ni na tu mo tatu tangata a fa pe ni la ale le na ti na e mata pu e le le te lo vae nga tuno na tuno ola ti le so san ya ai o ala bona i tu wai lo tatalo lo tatalo mo ta tu want no le anga lo ta tu ti ti lo mo wa tu pu le vai taimi e le to e fa ngo fi o ta tu va ba ai ai me wa tu pu te mi nei o ka o kai mo tau tia wa fa ngo fi fo ila no so fa i e tangata makengi to tono le tanto want no ili tu efinga ta. Samoe li se atu nutilista ma yatu nuwa. Awa, tatu tilo mea ya uwa ilungo penga ta failangi. Olono winga. Ili se finga ta unoso fa ili tatu watu. Fiso ta inga. E taufuila na manta alai tatu. Neitaimi. I feo inga tangata. Iso se mea. Tatu malai balele. Tatu wafu. Pui pui li saunga le mua tatu tangata. I awa lava. Awa lava. Nei o atuai momo kengi. Na ye te mina tau wharongo ko ye kamai momo kamai kengi. Fo yo kau fai sa mo. Ole a eingo kamai kengi nga kawharongo. Ia. Fie fai kengi. Ewa ko kore ki a pulo ama. Mo e fai de. Ko ngā fai. Awa ingi ya wale si dia bayang ngata di tilo-tilo tuai lungo pengat tefai langi ya lalu kawai aku ngaka. Oh, ku pulang ke Kalvo, so fai mo fale oloa. Oh, tu pulang ke Kalvo, so fai fale aing aise. Ole vaeng, ole vaeng ala le letong fai mo kengi, ya. Le kau wo avaku mei fa fai kau fau samo, ya awa. Liao ngana ay le fai. Bayo ngai kia lu maling ngolu aing. Ya ay misi foi o ling ngoli tongnu. Alu le yesu esau ngaru ya. Alu le leye kokorfa. Alu le leye abre kaukalo de make. A eleaf, tile mouse mea. Ai, ala kala le se fai ko pe. Ai, one to wailo to talo talan pe mo nai. Tono tatu watunu nai ni me o tupu ya tatu Samoa. Ya me se fo yalo tam fana le fo tatu titilo atu Australia la to le la vai. Wa vele fa la vele le tupu le na tupu nei. O le tatu wa vai to sorry. O le wa matana malangalanga mai nai ni si mea. Itu tono Australia lah tu. Oleh tu ala loyal yel poklamet. Tau tu nama tato. Tau tu nama tato. Oleh ki ato ale mele pen tato tal no neva yaso. Toi au mailo aing to mailo fanau. Toi puti puti mail fanau yafi yafi. Tala no am faso. Pole ale matu al tamatiti au wane tu wa. Iyoi au mai mai fa longolong. Tal no tamamul tina faso. Ya, afinga luenga olwi au nga fuile mo tatou tu pulanga al temi nei. Tatou te whanau tono ainga. O uto, ton tu lai mal temi nei. Ile toi au ngana toi atul toi ina malo matua toi tau faini si mea leai al temi nei o tatou whanau. Ta wana e tu lai mal temi nei o oe, o le lima tau matau alu ainga. Tau e taa pena pole ase mele le tauna e failu tamamalu tina. A ilu ole mele le fai e tamaa tina o le mele tauna fai. Ailo le mele fitau ita maam tina ili taun tatu we faini melea o le taimil nei wa taun tula ita tau whanau. Fau le ainga, o maie fau le ainga, o maie osi le ainga, o maie fai mea tina eili ya le leile ainga. E se le maana ia mo le whanau. Ae o mai tal tal no to ina malo matua maam. Dad, ta maa tina o le mele ita tau ona fai. O le mea fuili ita tau ona tatu we e fai se tatu ia peku nga meo fesika kou fale moku wani maanga ia kou ka se lau le yo nga kala ia alo sa ulika maiki ma ia maam ne ua mo ula unga aduenga ia
ni la kango so swangi la se me ka kango fai ah isle mang mo ka bagi ya so fai me lo kinga ya ngo fo ya la yo e ber ngar wenga pa wore me o le wo mato a fai ngar wenga lu mato mato tu bo la vre lu atous ya le la ma ko kaus ko ka se mang yo ngai ngai nga kala ngai ngai fanga we mai fai la ko ma ku a le me la le ole ole su e akole le tama ma tina a ole fe mai e la le moi o la le moi o la le la ku la nga wo Oye, kausi, kausi koe, aku koe maa koe koe sue mai oko. Ah, awad faa ngase se hele maa losi. Eo la ta itatu ala lofo ilia mo tatu le whanau. Tatu maa taala, tu pulanga tala vo, nei vai temi e tatu maa taala. Ileo toe fai ngofi, ole sawa le fili le sawa, iwa sawa tu pulanga tala vo. Ah, faa ngai no itono le kalesia, faa ngalu wole la utala vo, ao ngaso sa. Se le maa ngaya mori kenge, mori kamakala vo, alaku fale fefe au, eh. Ayo matu fa le nganga ke manga fa nga u fa fa ya nga sa e se le manga ke sa fa nga u de team ke fia pese o ke manga u ke sa fa nga lo u ola ya vea u mas se tala vo se le manga yo se vo le manga ya su akul ku pulang kala vo ma ilai le ol fa fi fi a su ya kule kama ki la le ol fa fi fi a la le fa imia yo le kalesia Ale su aku lale le makuha mai e lale laku waku malisi awari ilale Ae mo fai mai e lale ingupia yoi mamka Ia ongo sa Sa ilo uloko fia ingupia nga ia langi momoe kongira Wai ka lafu ima kuwa nga maa nga ia ane oleo langa matasifu Ora kai minge e Ele koi o ngase si ngame E o nga ole mawale te lengi Kufale le, keufale le Ia o olo lumang hai fai mai ia Mam, dad, kaku, wau kafau Isi do baku mas kau yang mereka kau woi kau woi cikak kafau. Kalau kalau woi ni leyo le mafau fau or.

Ele fai unga le neiva yaso te fifia e fa feilo al tatu te nu mai tatu pol kalame ole arato le ola ia ele nei fo yaso ole mo mo Samuel we luas fulu ono fa upe luas fulu li mai fa pea ona fai mai le au sauro ia tavita e te faia e oe mesili ma e malo ai pe lava ole upu mo ole aso le nei faia mesili ma e manu malo ai pe e ke lo le upu lea ilonga Saulo na fai ele tamale o tavita e amantua fo yo Saulo lea na tulituli loa tavita e ke ilo ele talamasangi e tamaitile a unga sa tulituli loa e Saulo tavita e fasioti ona ua loto leanga telele tupu lea ya tavita ua vaaya lea ao lea tuwa ufa manguia ya tavita ya ma lawi loa tavita lea langa ika ilo Saulo te umafai e fasioti tavita ya sola loa tavita sola I uka elevao ae alu Saulo malanga auta ua kuri tuli ka mwfai fasioki ae ole meala maka ukia ngai ae iai e faatolu na tuwele tuwele avanoa ya tavita e mauai Saulo faakolu nga maua kai kai ya e kavika Saulo lae moe ua mkua se avangoa pa wale meole faa umaloa wafeo Saulo lela kwe fasioki kavika ae faatolu nga mauale avangoa e fasioti ya Saulo ae keiloa ele faia ta vital melna se kama le leite le nei tam le mafu anga ale faia ta vital ma ke loila na tala hoi mai ele olo lima ile na fa wina ele tua ol sili la ese anga le faia ka vital mele anga nga ol tali ol fa alo alo ta vita ele nga sau al fa alo alo ta vita ile tua ai ai le ungo le olanga o tanga tafa penga le kawi masui ele le anga lo nga loko a pe o Saulo na pui pui ele tua ta vita mai ona fili ma fa manui ele tua ile na nofo inga na nofo inga atoa ele ai se fili ile olanga o tavika ma fa sanga tau ya tavika nga malo ya kavi nga mangu malo ya I le tupu le nei se yo o ai toi ina ma umalo na ola ele ai se fili amalo ya tia so le songa fo la mo o la so le nei atonu o yese Saulo o lu fe ngai le nei tai se changa ta fo le ke fiu ke fai mele le ya ai o fai mele anga ya ti o a e loto le anga ya ti o ya e ke le me ke ka mo fai fai nga ya le ya ai ma fai le loto le a le unga lava o le anga yo ngata ngata ya ti o a ko ngula o fe ngai ma se Saulo fa pena se te ngata o I lou lava ainga, o iese Saulo I lou ainga, ia po seisi o lou tua oi, po seisi o tutonu o lou fale fai ngaluenga, e olavus lava e fai me eleanga ia te oe, kau ma fai inga ia eleanga, o la se tasi kongo lau e kale sia, le me eleke fai, ia e tangi atu ile tua, e avatu le malosi, ma le grace o le tua, le lofa tu no le tua, e mafai o nga e faali atu, I le Saulo nga, ma e tangi atu le tua, e avatu le poto, ma le mala malama, e ke solvi ngai, ia le faafita auli lea, I se awala e umaifonga, e vi ia I le tua, kai peo le mea nga fai e ta vita ya Saulo, ele I kawi masui ya Saulo, pe loko leanga fo ia ya Saulo inga ua loko leanga mai Saulo, a inga ia faya le awala e umaifonga, ua vi ia I le tua, I le mea na ia faya. So, ke mangkua la le mele nei taunga e faya. A e faya le mele na fai mai kala le tuspa ia, or kala le kala Saulo, a e ufa mawina o le upuna mana vaina le tua fai mai Saulo. E te faya e oe mesili ma e mangu malo ai pea. Wai loa le fufol mele ki fai kangaka loto leanga I te oe, tangata ita I te oe, fau fai mea leanga I te oe. O le meke faya, awe ke koe ka ume fai, e tau ia kui eise mea. A le meke ka ume fai, e ke alofa iai, ma e fa maa ngalo iai, ma e fai mea le lei iai. Ke loa le me faya le tua, e le fa peke faya ngai, me pe ngai pea ia, I fa maa la iai le kua kangaka lea. A ke lol me fai ele tua. O le a kango le tua. Ua tuu ia le mele peon meang fai sau. Ua faa ma maluina ele tua kavika. Ua si itia ele tua tavita. Ia ma avea lana pule anga. E faa vavawe okia kavika. Nga ole faa ea inga. Faa mani eina. Faa alo alongia le mea na ia maua. Faa bena fwe la yeti oe. A yeise tangata faa bena. O se Saulo faa bena. Ia. Vai mai cala com isso aí.
e ke faia me sili ia ma e manu malo ai pea I me o malava le tua ia o o ima tu pele me na faia ta vita ia saulo tele le nei o langa ke le saulo ka uma faia loto leanga ma fa leanga nisi ai o matu fa fitai au au au nga amatu faya au wala na faya la au au no ta vita ia e ke faya ina lava I matu fa pei ona e faya mea sili mo ta vita fa fitai Yesu Amen.

Ya, jadi bapak ini jadi oleh culai luar jual ngasih cakap macam orang ngasih cial ini for years for lately. Ale ngangol fa tai male lot of you feel in the yas mo molia twile nganga fa fte tele level tatu wa tinu la tapo inga tamam ti dama tu mo to malawa fa fte fo ila finga luenga le tua lo lo le tatu wa tinu tatu five ma tu tipi on tatu finga live yaso we mal man wi ala ni yaso tu mo vi inga le tua fa fte mo la tapo inga fa fte fo ila bo no na tala ina mai te fa fo fo ngai po kala mel ti mo wi de samol ni vi yaso ato ya Malo lavori fa malo si malo lon sa malo le pali malo le fina le neva yaso te loi le fingo fiela usu au mafai on tatu fia ni meuma ono le fantasi mai male anga le mai on tatu tua e se le mana yo le i mal manu yo nga duen se fo le mana yo le tatu fo la ngon neva yaso ina u tau la tatu sa mo tatu fa mo nga ile li sa ta pa sa inal tatu fo la ngon mal tatu sa valinga neva yaso Ya vi ia leli, faftei tele sa mole atu nupele, mole tatu po kalame fasoa, mole tatu wewe vanga, mole ata, na maua ili neiva yaso. Ya, au te ilo fo ili atua se tautua te tia, mole tatu watu na yei fo iona faa li tonu, yei fo ili sase ili ngangana sa yei faa ngaine mole tatu watu no, au te asu asu atu vai maru ipuenga li fina ngalo. E, po to ala tautai asela na atu yama, a yei li tautonunga li po kalame li fifia maima se tautua li tau auna vai vai, e malu atu ilo titi faitama. Eto e mawai se o manatu maisi na ngona, e taua foi lau fautua, taua lau tua lalo, taua lau tatalo. Eto e mawai si na ngona, e tautua ili tatu wa antinu. Manu yale maftanga malitua faya funga mua te seo manu, leo tapena mai, manu ya foi faingo la vayaso la antou ifu ufuanga li tatu wa antinu. Tatu folau fatasi maleli e manu yei meuma tatu te faya. Mawa se asu sapati mua mua, le lofo maleanga leo tatu mtai sida langi. Tatu filo e foi le aso lua ila lofo leli, Aia tatu wofa tasi mo le atua. Tatalo le isi ainga mo le isi ainga manu iai me umefai. Awane ngalu Samoa tatu maatala. Tatu lo tele neva itemi. Ileo tue fai ngofie le sawo le. Leo mai olu itau mo fai ngatao leo langa. Ae tatu fa mwe mo ile li. Alo fatu tia tia soifo me manu iai.

Pasal na, ya lang hafo was ko ah. Ya, malayali ifo may nifo. Ah, ay si ko ako kami kyo laman wala ka na rin vayman. Ya nga, ah. Ole, ba, ya kurunga ifo may. Ya, o nga wa si ko ako. Ya, le sunga lali abjaks. Ya, au lau tebana tua fo imene yo tu singo me yo ingo ma fa mau mo ah e fo ar kimi ka ke fi mari ai lungo me ya ma fa pe o le tex ai ka ngola ku yel fi fa ko ang o e ma kwa ke le ala lungo ai si sing ya ma me ngala ai tex ya ya ai wile ya ele isa ka ko me fa na problem me le me fa yo na fa ita tumba tu o le termine o le ongal fanda ave yele lu ave yele tiba inga ave yele fo tuanga ave yai ia le hava noa, se ia luele tomi titi, se ifa tino le dame, a eva ia kua ngai lele iai, ma kua I kuule ia aloe fai, a eva ia tufoyo na waka usui ei malanga amio. Ia longa wingalai, ele mea ngai fale kongwa, a lele po, o le teimile umaita alonga nga waka fao ila uka manga, a lele po le keimile efa ye kore ngi nga ngai leo kore ngi ea uka fao, a o mea umanafa penai, taun tanto manga fangafa, ia mutanto manta lai tanto mantua, ele nei vaita, ia ona ora sao sao, teko nolo si fa, ni ona po, lea wa mafai ona fai ai, so te inga fana, ia malato wong, a ya ole vuela wo melo ngui ken ke jo e fa longa ku nga ngi fa pe mi kala ska mi e ole ku fian wa ku e fa ya me nga fa mi va ngala ya ya va I pose finga me nga pose ka fa nga le benga ka wa ye la ki kir nga a ele le ya ya lo mau I me le ya ma lo wa tu si ya ki fa le pe mo il mena ya lo ta ti le tu pa ori a fa pe ol fa na ti ya siaki fa lele va ipe mo il fa le pa I mala fa nga yai va ipe o yai ma tu ol na tin ti ti ol fa le a il fa un ol ri ve yes in the ti va pe ma ia lo ke lu yo ai lelo o leo e sengile ai nga nga el ka li mala fi fingi a le al wa ku ya a la ki ki nga I or ka fi kulpo nga e sia le o le me o le afi me o nga il fa un ol ri ya ve yes yo se ku nga ko nga fi ki ma nga le o la ki nga Walevan kanga kumanga fanga fa I awa fo ini e se tia ile al want to all the tiny titi pol the jammy titi fa bele oi fa mai e yoi ya le la kanga kopir ka kome ai langa le melo kian ya kama sasa o kamba nga lo fa ngo fo ile ya e fa ya le le kopelar ka kome ai o mole ka o mo muri oi o o ke fie kala ngo I ma ku organ ka le ki fa mai yai ya ma o ke fie lo ke mi u mai o ke mi fo nga ko la ko ko piki mai oi a nga nga ru ko kala nga ke yer fa mai ile ne la ngo fo la nga le wa a yo ma wa nga mo mo pe wa ya fa pe na le ding yo lang ta to man ta lai tu pulanga telefo le ding va cha e o fa ya si sa o sa o le lu ma o le to mai ma le nga va ale wo ye le ding va cha wa Pai ngolo vai yo sene la so fa na ule o tupu sa le sa le tol ya mai ole mali ai a e le I o le kai mi fa mara tuai e ale sa fa na ule tupu pita ona o tu banga o mas ni pe fo le yelo no tua ai ya ku ni le sepeta le lu a po le na vole so po le sa nga ule sepeka ye fa banga ko ye la so mo mo yun Ya on tula fonola na e pe ona ta o mai o lo te va ba ia tua ta ku sa po lo was fa nga u yang wat ye po te se ma po nga fe la e pe fa pe le o le wa e pa le mai le to fi le o le tu po po le tu po to mai ta yo per tan ya e fa ma manu la ma fa ma na tu lo was so I fu I le a su mo mo le o yuni ya on fa mai le o sin o le ala me wa le nga u mai le tu po ya le a su ma lo le o le a mo ba ya o le a su ma lo lo mo tanga tu ma pita E yei nisi o company, e yei foi nisi o tangata, e fai ngā luenga I le asunga fua. O le mea lale, e te tau wei ona e maana malama lele, I a pe o se aso foi lele, e maa sani ona e fai ngā luenga ai, I a pe o se aso e maa sani ona e maa nolo ai. A fai e te maa sani ona e maa nolo I le asunga fua. A e ua mana o mia o e le tau company, o longa wingala, e la vea o e le meleka o le time and a half. E o e, I a ele ngata I lea, e mawai malo waso malo lo le aso le ka uo le day in lo pe afa pele pa u ilo waso hoi le le fenga wenga ea o nisina vae ngai tamu le isi le fia ili tulanga o fenga fa tunga
Olo fa pe mai ia le tula fono o fe fa tau inga ele afoi ele fa malusia ia le tapunia le o fano o loa o fale ainga o pisi nisi e pe ia le fa maluina le ia sumano o lole e senta ia e meisha ile tae au po o le Anzac Day le levantu de yon mai ma le aso le kirisi masi o lodo wing ole a tatala ia le tele o unanga ia a ole matafa yoina tato o lo kango siaki mafa mautinoa po le atonu le teime talai nei tewa e vave antu le tao le valu ia e fukua kalar kao le iva por kao te furu ia por kao for sifur malakasi ole mea langa e pule ele kampani pule ele fale o loa lanto ia ole si vang a fanyi te alu imeia o fale kofi misha ameni o fale kofi o aso malo lo fa pene e koe fa popo ilunga mle meka ole surcharge ole ale wingol nga me ole surcharge ya ole fa popo ngana ilunga wa le la tongi le time na foi le mole au fainga wenga e fainga wenga ile aso san tonga man o loa ona pasi mai lo le le dan company mo i tan to we fa to wina la to lo e ke le nga fa e le wali e kongo mo a le yi kama i poloka vo yi kama i fa no lo foi ya nga a e ke lo ko mai le wa skuli mi le fa mai ri ma kala ai ko kong ya ku fa po po mal sfulu lim pasende yo no so i lo le o lo fa di a ai pa nga le o la ukat nga u fa nga le vin ko ya mai ya me la nga ka un ka ko ma nga fa fo yi ya ka ngo la e fik a fa te te fa pe to a to fa u to a o le la o le antong yo to le on sun pasen i lo nga wa u to wa skuli mi na fa a vi to lua o lua lua lua kofi ya a fanyole a pala yele sulu lima a pasene na le sir judge la do winga tongi o lua tolu sulu pasene o lea fa a lea o na ya o mena e ta ua i te le lou maana malama e le mele ta ua na e a te tongi ina e ya so fa pene a ya wai e ingi shoka kumu kwane maana malama e le menga a a pa wale me fai tit a kura kat ya yeah, a olar ke mi va ili e foile ke ier va ma chol olo vele va nu ka lar ka wora ko feri ier va mi di maga ya ya va pe nga le o langa ni ya ya ele mi fe vona tanto feiti o ba fe le tanto te fa nga in ya ya tau tua ma ye fo ya langa ya fa tanto va tu le rivang le o li ya vimora kuso o Nicole Weami wa Mosha Agnes Marina ala uti loma mla Marina lema futo mai na Kansas City Utah molipola bi molipola jete tango moa e matanto umala vole wanga ya tu epiki le fana wa onga le rivaing ola woli ya joy vai fan lilo tava le po ngai la vole ping sing ya va ai le po a mai pa ola ka va le se ka ka ola fio lo ka vole pe fa ola voile ya o me o na tu na manga fanga fa ye Bangule long weekend at Vesiaki, Emma Sheikh Koifat Lilia.

0: Tato te mana nao umalama ia saole whainga o loa toi whaonga. Ia manatua, toi whaonga o loa umatasi, lua malilima e pui pui ai la tato paneta. Whaonga sao o loa toi whaonga. Ule nā waiou lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, O Together, Auckland.
1: Ua mawhai nei o na whaata wantu toa papa le Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa. Tō ngā fiti mawaru atu I le nā o le lima tā lā. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aiso tapa a le Digicel. Be la foi foi so tupe ile my cash ale digital samoa tonga fiti ma vanu atu morisi fam jalanga vla ole olu tasi li maono tolu tolu fafa olu tasi li maono tolu tolu fafa
2: pui pui lo ai ngai le tau malulu awe te fatali fatonu nei lo lo tu yer fulu a fai wono li mau tau sanga pe o vatu pe maua o e singa singa se tu mau mai tanga po maua foi so walo singa singa se tau manava E mawhai o na whai e fuolo tu i ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngofie. Mo wha pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.
3: Sunga, o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Eila.
4: Seenga uka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwa yaso le kokongi.
1: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa utavale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

su formali na le rosa pa pa e le ni vango le awoli a male pese ya Isabella. E da wotu isi fulu male vanu miru tolo tue na ta leo le tu la e tolu. Ta fulu tolu na wuda tu leo sfabu pungo ta tu tala I vai fanua. Mo le ne ya su lua ya la usua su lulu asfore. A su lusu male vare on masino me lua fe lusu fulu onu. A fai e olea o ngai a lau whanau I le kolisi e manu re wahai. E antonu o le naua longo antu o e le bulenga olea o ngā. Ea o le e fawitu walea o ngā I le so. Ea mai o le e fapea mai e le fapea matalanga. E luus fulmale iwa. Ea leo fai o fai a o ngā. Sa fapea lea o nalei awai antu lea o ngā. E lea so ananafi. E mafua mai lea I ngāse ngāse o latino. Ea ele ngata fai lea o nisi o fapea moe sa fapea lea o na awai antu yai. Pita ila o le so. Ea ua le mafai lava o na fa antoa ina ia mo meo faya onga fo ilele da uo relievers ia pe faa me ima inisio faya onga e vaa inisio wa senga ea wae faisi to tele o la tanto wa onga lea madure wa haita to lua afe mo ntupu ia na fana wa onga leo tewa ia tuwe lunga I ea ma ola o faa pia mai eila le faa matalanga ole mai ole lunch ile so ola faa pia lea ona faa vavi tu wa antoa ile fana wa onga ia ona elema faia ona baba ia pea e faia ongolo ia il jimini ia le to te elema le anua noa iufana wa onga ia ona mafua angala le da e pe ona vave tu waila onga ila so ia ole tele ole jimini e mafaia ona kava le sefulu lima anga le sefulu anga il sefulu lima faia onga pea faia ele anga ia tu lea onga ile aso e tasi ya ole isi aso le sa tau feo lolo tu ele fai numera ele vale ole lusfulu anga lusfulu malima ya le aufa I ufa ya onga ele ya nga ya tu ile onga ele aso e tasi ya bichaila ole so ya wale mafai lavon fai ise fa tatau ole mafu angala le wavavitu waifana wa onga ai a fai ele isi sil fale vai ele fanao ya ai mise I lava pe a fai I lalo I fulus fulu fan tau sanga le matua o le tamititi po le teini titi a onga I le a onga marure wahai o lono winga e mawhai ona piki mai le a onga I le teimi ya e avano ai a tatou matua ya mai o se tala na faa e matau tia fule kua ngame luas fulu mala iwa fai a onga le fai a onga pe le a nga iantu le a onga I le a so e tas son ole makwako o kele kai kai pe foi le le kana o muri ma wole o le fam si no ngale fa nga solo ni sam fi we vala o muri ma wole ni muri ma wa yo ai o ku fo ma ye a mama ya e tan si a ele a fa in de tele ye le ona a o ina ni fa na lua fe lua se la le fa I ole a o ngale ta o ma ye I ya I marure wa hai ya faila na wa va ven tu le fan le fan da ele ri va ngola ya le nga ai a fa yo nga ile yo o kwa le fan a le ya o nga la fan na I manu re wa ta longo wi o la I se le mela ka fa o de o poka fa o ile le mo le o poka fa o ngola a wala bo la ka fa o yo le on tashi lima se fulu ya o le gaminga le u mai le lunch o le jimi fo ina le fa tanga ele a unga nga ia tu fa na I a ingolo fa mu bang yo a fa le ona te fa funga me ni va ingolo a wu ya ai le lo ngoa ku o pe ke le o si le fia ia wa ko nga ku lu nga ke alwa I me tama chi po fe le me nai ta fa fa wa ia le ona ki nga ile nga ia o li wa le wa le bang ku wa na va me tu wa le choice fu minu te le tu la I lua ile a wa u le so yo Lei ale mau I mele lei ele lei fo I lo wanga I atu Ea vave mai ai le fai Vai lo lo faa kani faa kani faa kani Ia nge ko mumure peo lau kamale usume ele

0: Ya, ile hava tele male falo alo te tawai male nganga fifia. Ilumba ole tua ilona alofa mlo na anga le lei wa mafayo na tatu toe. Fetapa ayai ipe au mangalu ngalu ole ea. Fa uwa wino le tautua ala si ufongo Samoa le Radio Samoa. Sifu lima iwa tolu amboi au kilani. Ya ae maise foi watawa lunga atuwai. Iale au nanga foi ele tofa ya fonga bua. Talinga ya seu Manu Francis Yohane. Yale mafai ya nalu. Ole uwa hiri saki ngye loka mai ya. Ya ole producer le na ole Paul Kalambe le dei fo yaso ya ole fa poponga ole nga mai fo favor ole to no ele me fa yo na lu lo ai afia tu le to do me fa talo fo ma o fo lo fo ma fa fi lo ya te oi lo to po i on ba vo lunga i mbalu ma sale avea ta oto atu sa mo yo tu langa fa lupe wa i lima o fa le polu ai nga ma te pa au Ya, I must for your little song at Tumumumapule, or to Aumala Tawa, aing a time maleva of Fonti. Samoa porto poto yona to Langa Mapoe Poe. My lord, say for me, ya, I must for ye, yale outfing I'll wing at Tofio of Fafong. Fonga mite, the mountain I'm at to a Malta Malawa, Fapena for ye, Imauta Nase, Nase, Mafalo Tangata Mat Tua. Alole soif woman we have after for it talo mamana tuai I mato ole ofinga luenga ya uto talo sanga molia ilumba ole tua ya elenga telina fa talo fa fa bitoa la vafoi ila umalo fa lo alungia ma sani ya ya le tatu what to do we ask for really take tasi uma ole fa poponga male fa manatu ya te oi o oe male tula fono eta wotene A tato wola ola noa. Ya, ole meo o iai. E so po loa lava ile tua oi tato te le lopo o fea e a nga ani mafatu langa ye ile so ifuanga nei. Ia malo tato vata ngata. Le vata puia, le upua leo le vana o le lua mata itusi. Ia, e spela ngofie, fa leo ngofie, a o le lua miliona e tausi ele na upu. Katalo fo leo sunga le satini le malu le malu le sunga tu mo bao malu le so fo
1: malu te fo ne a mngi ves a
0: pe no fo ya pis ai ole fi fi ai
1: ye le
0: ni o matango fi le ba ya so le li lo na nga le le i te atu fo i ya le mo le me vo le lo mo le fo lu am Yo wa fo yo ngasa ngasa yo le mbe le tau malu lu sa umba mai.
1: Ana mai lu ba yes. Pesi pisi ba yes o ye mai tonu e me fo le ni la la o pi ama to fo lo nga le ni tu la le fia fia fa fi lo ile tru.
0: Dai.
1: Me ta to fa sa la lungu ne fia fia se ba yes o pisi ne ba yes o.
0: Ni la.
1: Ah mai lo te po fo ma le le sil fia le tonu ile te le o le mau fa fi ta uli. O lo fia ngai ma le tonu ile nga te ni sil nei Australia. Mais c'est ça mon matafona nei ke lo pelo afia ya lo matafana wala tnu ya pela fo yo vai sta tas su yer vai as fo afika uri ya
0: kas ya ma mi yo ngata na
1: fo ke le nga mi yo ngaka ka va tsaile tu lo mo pen manos ta tu wa le tnu so lo va se vai nga ya o le tata o na nga tnu tanga lo ngale lo
0: ma di lo o le sia mi ta u fo ya ta so fo la lo le ta u so la e le tu atu o le producer le tata o le kalam
1: fai ma ia ya
0: ai le ai wa a to le ma ya so fai ma
1: wa nga la la vai
0: a nga ke lo ko si si la mai Ya ko ke ulo ya ra mu ya ra ko mo po se u man ko am le voi fa fonga me lang kam bolo ya am sa yo man rasko la wo o kelston se me
1: ko si ding
0: a ti la so le e ti ngar mo mau e a lu to ino le pas am
1: ka lo fa
0: so le la pas yo a fe me lo tanga tale na ma fo na a ma tan le anga la na mi ro ya fa fonga fonga mai ya lo fi onga le au a le au mo le fa tu lo falo mole ai ngali fatalo fatul tato por kalambe ya te oi fe mai sa tua oi ma ma se manu I mo mo am a ona va velana ru es am o meu por kalambe fo le tu tilo lungol tv fe mai wild neighbor

0: ai mātou te iloa va ai mātou mātou te iloa fa pele pele fa nau tama lana e kalesia tama mātou te tatalo fa ia masulu te tonu e kalesia ele na ona alu o ia ile lotu e ala ona alu ile e kalesia ona o lai fia fe iloa ile e kalesia e fia fa atalo fa iona taitai e fia fa amalosi ia ilato e taimana ia le vai asa ona mātou iai
1: amen
0: Fafitaisi na yona tua fafine o le iloa o ema masulu le atua asia si atu ilo wa lofa maluanga le leile atua ya faapea foi tafe atu le manuia o lo uji o lato utua ngane faamalo siya haifu ila atu le atua au alava ni moe mitinga o lo ya paulo mole neiva itau lo lato so ifua faapea ona ifua ipe o awafioma le atua o la wafio lava lo na atua o le tasalo le ala atu ya kiriso lo mato wali Amen, amen.
2: Amen.
3: Hallelujah.
2: Praise God.
3: Hallelujah. Nga fa stai tele lava fa stai foile sunga lava o ya taito
2: amen
3: taito a fleur tem foile tua mal fuo martala al fideli ya atao ele tua wala o mole a tu pe
2: haleluya
3: malawa muri mai ai ai ya fa na ta mo se nga malo longo file mo vle nei po
2: ya ai paulo
3: palo alo fa mia tu le tua ila auto nga lu nga fita Ono Yesu, amen.
0: Amen. Soifua ya Paulo.
2: Hallelujah.
0: Soifua.
2: Soifua. Amen. Yeah. Fatalo fatur tatu blau nule lain. Sauno mai.
4: Fatalo fatur tova setor. Alo lava famalo sinneya fia timalu du. Paptai foi mole. Upu famalo sinneki la alpo tatu matanga. Yeah. Aftai tele lava motal tanga modi a fol lava ya so mbai atu
2: tena
4: te foisi a alesia ya alesia utinam sia pa na umna e ainga ya o mana ong masani atu inat ya o tumulo tai tai eta tu ma tanga le fangalo ina la fiu tama tu ina fa malu mal no falo ya e mai sia e alesia to umana mai a eta itasi na itamam sina Ya una ya lom fa nau so ya fu inisi se we falesia o fa tau to ye ma yo no to no mau ta malao ye le fa pito se we falesia me se la to u mo fa to ye to no mau ta nga sa nga te fa le una ita nga sa ma to fa pe fu fa le ma yo na fa nau ya me se na yo ai nga u malao i to no ne ye ti no u so se tu la lang fa pe fu sa mo Ya mesti foi ao tinam se o pa na o lo ya inicio nga lu el neipo. Ya mesti na yo ai nga ye etu ina foi ya lili male au male ai nga ye ai mesti se o so ya mule ai angela o lo ya yo ye tu no mau tanga se nga se pa mo mole lava. Ya mana o nga ye tu ina tu neipo la aftai tele la mo talia mayor mana o nga tu ina tu.
2: Aleluya. Atonina. Telo yeah. Wafa metala tuspa ia. O o tona o ona tangata pa ia.
4: Amen.
2: Aleluya. Pai mai, ia o tau ma te tau ia iova. Ia oia tina ma tau ia iova.
4: Amen. Aleluya.
2: O le mena I ta wai o tau o tangata pa ia. O a tangata ma te tau ia iova. Pai mai, ele aise mea e mativa ye wa ma te tau ia te ia.
4: Hallelujah.
2: Te roe ele o estangata matiba.
4: Amen.
2: Mm. Hallelujah. Praise God. Pai mai, e o nge mea le ona ta anoa. Amen. Malato fia ai. Ai le ai se mea e matitiba ai lato. O e sa ili ia e opa.
4: Amen.
2: E ala ona e dili mai ma e fafso tai mai ona o oyo li tina sa ili
0: amen
2: ete sa ili tatalo ete sa ili manuia aleluya ete le sa ili mai la ono imatu ete sa ili mai ina yo tato sa ili fatasi
0: amen
2: ma oe ya yoba
4: aleluya

Toa mafi mafi koe te mai I te ngata hoa whio mo whawhitai ke te koeko hi koe whakakoroa mo uia e whuna mo ina sia hi pangi pangi whakakoroa koni ma o whuake pia mi he mohe ngai mohe o ku mau ke mau pia e mana wa koe e mo ui pia whawhitai malotoi o wha taririu e whuna ku mau wanwanoi pia ku mau lakai e ngai whatongia hono kotoa pia wiki nasi he uia le te otonga o Aotearoa pia mo e tokona ki tuku ki he nima I mahina e tau whakakoroa koni pia ku kei lakalakai mono pia e mau whanonga ki uhi koe kei tau mua pia e mau wholau koe kei eki waka aho afio I he wholau o ku mau whai nio ngai e ngahi pia o tā e ngahi au whanonga nga o kune hanga o whelei hala whanonga ku mau whauai mauro toto ape he mau kei ma malo he pe ko hi ko to koni mai a langi na ko mau nasi fofta ia he mau loto mo mau lau maari ke hi ko e mau kei fi auto mau pe mo e afiona e ko mea te puka ko e mau nasi he ta puaki ko ko mea ofa e tamai ko he fuaki mai ma matolo ko e lau maari e maa nio ni gine fua ilo ke te ki matolo hala totolo ko mau fowai ko fua tatau ki alunga pe mo e ta puaki na ke hoko mai ai alona o kukan pe moe toto ini hanga o tataki ki mau tolu hala funonga o tau pe a moho kureanga ki mau fōu ko ia kuma fie fie I he oua ko ni tau kau fuataha I uga li teo tonga o Aotearoa I pungpungin pe moe folofola omi ki fai aki ho tau whakakoloa pe hipe ke tataki aki he whatongia I houa whakakoloa ko ni pe kufie fie I ho mau loto pe moe mau mo ui kuhi koe ki mōmō atua e awhena ko mau taki mū mau mui mui atu koe tākanga tapu ho awhio whai e mau ako ngā ue e mui ako laka ko mau whakahoko o whakatatau ki he mea ko whana maki mau tōle ko lau māri o ia pia tonu mo tāu ki mau whakahoko ki o ngona pi hore o ia te ki mau tōlu e ki to ulu pi ho tāpua ki ho mau ngahi ngata whare mau kei kai meri ea I hala whanonga e whanonga anga ku mau inasi ei ya ko ia pia e matai koloa o ku mau whawhita ea ki ki hawhena kuhi ko ki ungo I ho a whio e maungahi tautapa ni ungo e maungahi alu be mui foki be mui hawhena ka o kei tu mau e piha o palo mesi ya ko ia ku maunga pia mau wharala tapu kina mai ki mau tolu be mui ngau e ho wan kore pia ho kere si pia mo alofa ki mau pinasi e tau fia oi bepe mo I lau maari e a fiona ka e ua ko mau o siki a e nofo o koin pia mo a manaki le rei ki mau kau fuata I alofi o langi ko ke tiu tiu mo ki mau tu ko tāpua ki au ki mau tu ke tu ke ui ko ke I fie mea ngawe ki mau tolu ngawe ko toa pe ko ke ui ki mau tolu ki e ko mau lotu e me mo ki mau kore pa ko toa pe e huafa o kalaisi aloka ko mau whakamo ui. Amen. Porofola e lau maki tau toru to bea be me taha ngai re so ni pungpungin. O ku to ia be me he walu ko ia mahi sami. Lau atu be me me ai hanga yes. Paya ki ha tau pupo I he ahon. E si owa ko mau eiki hono kai fungani hua whai mamani. Ai aku ki whakaheka o te ngā ki ngā ilangi. Ka koe ngutu e tamai ki me ke hi hu ko ke tuunga ki ai hangu. Ke uhi ko kau whakamamahi ki ke whakasilongo I ai whiri me whakapāsua si. Ko papakai ho ngā ilangina ke ngā ue a halou hi ima. Ai mahina me ngā hi whetu ai aku ki whakatu. Ha e tangata ke ki manatu ai ki a ti. Ko I hako a tamā ku ke ahi ai. Ko ke whakatoe si I be ke ni otua. Kalau ni aki e lang langi me whaka apapa ia. Kuke angi kene pure ki mai ngaue aho ni ma. Kuke tuku ki hono lalo wae ai mea kotoa. Ai sipi moe pulu hona o kotoa iu.

I tau lotu. Tua mawhi mawhi ku mau tamai I tā ngāta hawhio ku mau whawhitai pa mō. Whā malo ke te koe ku hui ku whaka koloa a whina ku mau nasi he pungpung whaokoni. Pē ke tau kauwhata. I tāpua ke a whina ku ki hanga tofa mbē mā maungahi halafonunga. Pē whawhitai ai ho maulo tō pē mō I mau mo ui ku hui ku ki to ulu ho mā anioni. I o maungahi kua ngā pia o kei leta pia ho merino I o maungahi tō utangata. Pia ko whawhitai ho maulo tō pia mo I mau fie fia. Kei uhi ko kei auhi I ho a fio ho mau waka. Pia o kei alo maari pia mau flau ko uhi ko e toka ho lau maari I ho maulo tō lotonga. Pia ko whawhitai ho maulo tō pia mo I mau mo ui ko uhi ko I mau inasi. I he alo ofa ngongo fua e a whunaga ko I mea ofa e tamai ko ni hanga o. Niringi ho maulo tolotonga, ko iwi o lau maari e maonio ni, ke ne hanga o fafana maa ki mautolo e tāpua ke hea whina, o ku tonu mo tāo ke mau inasi. Peka whawhita ia ho maulo tō ko uhi ko e tataki hawa ho awhio, pia ku mau wanuanua he ngahi lerei hono kotoa pe halafununga ko ke tofa maa ki mautolo. Io tua ko hea loto tai fifia, Ki whawhitai e huawha tāpu haa e awhena, ki uhiko ki hanga omi ho mau inasi, omi ha mau tawhakanga, omi pi ho mau whiunga, te ria nā mau hano pe te mau launga, kā ki mau kāta ki e ngahi whiliuri waki kotoa pia e whāliunga o taimi, ka inawa ki mau inasi he tāpu waki ko ki hanga o kotofa, Pea ko ke whinangalo ke mau inasi. Pea ko ia e amanaki le rei kumanofo amanaki ki aika koe kolope api ko ke teo mo kumau tolu. Pea ko ia e odua ho mau whakalotorahi. Pea ko ia e odua ha mau amanaki anga. I he ngā ue ko ke ui ki mau tolu ke. Niongo e maungahi vai vai fuupe mo e maungahi tohono no. Ka kumau fiefia noa pe. Ko ke omi ho mau whakakakato pe ko ke omi ho mau whakao. Pea ko ia e amanaki rei he ngāwe ku mau whakahoko. Ke tāpu kina mai a kina utolhono kotoa pe, ma kauwhataha iuga li teo tonga o Aotearoa he pungpungin, pea mo e kawe inga o li teo ki la langa e mui kakato I e kalaisi. Pea ko tāpu a ki hao maulo tō pea mo e mau mo ui, ke omi ha whainga maari e ke mau ilo iai, a e tāpu ha ho huafa. Pea ko ia hao mau whakakoloa I he ngāwe ko ia ku mau whakahoko, Pea ku mau awhawhi e pia e lotolotonga e whina ki tau aotu umao e pia. Pea moho a whio I he whatongi e hanuko tāpi ko ki omi ki mau inasi. Tāpi kina mai e kaunga wea liti o. Pea mo ki nau tolu ko omi ha whainga maari e konga e nau mokui ki mau inasi ai he ngai polo kalamao e ahoni. Kori ke te koe e tua ki whai via ki nau tolu omi ha malo. Pia whakawhainga maaria ki mautolu ka ngā whanongo ki mau inasi he tāpua ki ko ke tōmo ki mautolu. Pia ki mau lawe tai ko mau whakalotola. Rīngwa I ki ho alofāpea mō munu ia tāpu ki na mai e polo kalama e pungpungi koni. Kore pia ki ho awhio ki tataki ki mautolu. Omi e pia utua. Ho keresi pia mō tāpua ki. Whakao e whanonga ku mau whakahoko. Pia ki tataki e pia ki mautolu. Aki ho munu ia pia mō munu mooni. Pea koi e pia e tua, ai fie fia, oku mau hangana kiat ki ai. Tāpikina mai e ngāwe aha koni, pa mohono ngai whatungia, kore e pia e tua, ke awhi tau lalo ma aki mau tolu. Koe mau lotu ia mui mau kore, whaiko tau pia huafau kalaisi, ko aloga ko mau whamu ui. Amen.

Wele te otonga te rom te tai me ko te mi te tolu be hoko fi do fa nga mari ko ni ko tapu lo kala mahi ko kala be mo popo ki tala munu na telefoni ko tor fit tu ta ni mai va tol o te be nga fa si ko ni mak mu tol ko tope to ko va ta hu ga li te otonga a te ro be mo tala munu o te nga fa tongi hon ko tope to ko fa ta ke i honi.

Uia li te otonga wa te rama tau taimi o ku osimini te wa tolupe me fitu. Tā taipea taimi pia lawa e tau proklama hivuka kalape mo e popoa ki tala munu o ke pangpangini. Ka te pe tau hivuka ni maku mutolu tope, tau kaufa taha yukari te otonga wa te rama e pangpangini.

0: Along with we are quite my people in the Pompom unit.
1: Yeah.
0: ya te mawe ai. Nga hita la piri e te kaukau ka mui mo ui he mawe aki e te toko me ka pū te pau kua e nga hitia la rahi ko ia o kura hoko I he o tonga ni pe o te nga pe kau polisipa o re toi toki a nga hime a koe ni te mawe kua e te makala ku e te o tangata kui e nga kai e whana I e tnemi e nga ni e kau kia na o ki mate I he konoa koe ni pe e nga ula o kua ki kututu pe nga hia pamaka pe he I tonga toki ko ha I a ikeni ai rahi rahi ko I a patahoko I mai kope ko tā tiki tiki ai a I tokolahi me he o tmaui ko I a mautau I ko I a matai ko I a o I ngāo I hara pe ko I Anti-Corruption Commission a ko pe ai koki he e taha o he minister ko I a marolo ka polisi mai pai e me poka ilo I ho ikeni Piven, kalau Piven, hat kokia he pola mau I kasmoya kia he pola hapo, pola no. Kapau ia ngai me aku, pola tokang kia I ke ngai tuko ki I me kai, ia ke ngai mau e, ngai ngai me me kai tuken, ke hala kia, ka me lao kuia o e pola, ke kuko. Pola kokia e, hoko pe ape I koi ngā tai kana pe pe tolo I aki ka nai mea ra pe a te lawa ke ko pau I pe a kuke hoko pe koki ai hoko koe ni I he pe o tongan I ane a koki mai pe la hoko ai ai kandere mis ai kare I mea am kau minister ape me kau pai o ngongo pe matala ke mai tō me ke ke hea konua nai mea pe kau aki pe a moe pensi ni I he tongan me kuke I regei pe a ma ko ke na hilang ko wala ka ke ko tu ma mo wi ke pe ko ki ke na ta ko me ke pe ko ka ko le ka minista ko tu ma mo wi ka me na wi ka ma ko ke ai ai na ki lu me ko ka ko ke son be is ko na ko la ko le ku ye ko pa ti ma di pe to ma pi ai ke lo to ma ni ko nahi ngō pēia ku māmai ki parin

0: Mwen, kina tau lo mak mak fai ke pule I mo tu faki ai kolo ai fon wa. Kain ni tuk mai foki I au tu pule lulu ai fo tu ngau e koni ai pule ang afra tata. Kai ya ko nes no act the my need in face. Na tuk mai ai kimu agon be tuk mai koni ai patseti. And me ai e minister ba anga Nicola Willis on a pehe ko ni fuka ingo ai pate di fai ate fonga ko tough love ko fonga ai fonga ko ia pe na e ne fuka hu mai ko ni ai ngahi fotu nga we ko ni pure anga pe ni hanga o nga we ate fulia ko responsible pe ko fatongi aki ai uhinga ko ni ni ngahi fotu tu fa ho ko mai aya ka inga ko ngahi ni ala hi ni tukanga ke pure anga ko langa Wahai pa anga ki pot ngai mo ui ke langa ai fare mahaki fangarei falahi fare mahaki pe pehe ki taulanga pe mo Palmerston North ka fo gai mo langa ai sinin lahi nei tuku ki langa ko ne fo anga ai pili sonne fare hopo pe mo e api polisi tuku mo sinin lahi ki he malu I fonua ke foko ko fatongi akia pe a koe ngahi mea koni nei tu usi pe whaka CCE nei ta ofi foki ai ako ai whanau ako university I honau ta u whaka osi ai ana I fotu mai foki e ikai ke totongi ta u whaka osi ai tono taha ako koni university I ta u osi ta koe ta uni oktuk mai he ngawe kona pureanga e tu usi pe a whakangata rewa ikai ke toi ta totongi ai ta fa osi o kna tol ko ni university o pau ke nau totongi kakato e nau ako ko ni university ko no wa ko hiki hage ko ni ai nofo totongi ak nau tol o kna nofo I nga ai fare ko ni bu ngai api pure anga ai o ta u fa ui ko state house ta ko tai mini o ku ia ko ya ko community housing be a be fo ko api ko ni kainga ora e hiki hage ai totongi nofo ko ni ki he me aki ai pa anga tol mo fulmata Tokola he ngai tu ngai taupehepe ko ngai tofi ngai pule anga ngai pa anga ke hiki mai mihe ki he kawai hono whakatokosi e kau ngau e pule anga ai toko kau ngau e pule anga o mei mei hi maafi. Ai a kainga ko e anga e fko tu ngau e kona e pule anga na nau tuku mai I he tauni he egg minister ko e ne fko tu ngau e pono whakapa anga o kune pehe ko e whakafatongi aki. Nei tāri koi ngi ai koi ni ai opposition pe koi tawha aki koi ne taha e right honourable Chris Hipkins koi ne tāri ki ai koi ngai me afunga ek pare ek minister pa anga o ne pehe a tough love budget and kana pehe Chris Hipkins ia kawa ni ha budget o guia koi tae ofa e koi ke siyo e kuha mai ha ofa I he anga koi ni koi ni o e tuku mai he pure anga e nao e nau whapaanga e whonua ki he tau kahau. O kau fuke langa o whalahi halapore anga kon I he militoni kon o kui koe Waikato Expressway. Kau moia I he whakatokola e whaka lalahi kon ai langa kon ai pure anga I he paanga fo ou kon o kumau. Anga e kuwakai ki ai ka inga ko e tuku atupe ke moumeai. O pehe e pure anga ko e pure anga ko e whaka whataungia aki ai ngahi fukotu ngau e tuku mai. Tuk mai he faa I koe ni talatalaki he opposition e Chris Hipkins o kui kai koha whakafatongi aake e nia kwange ni lau anai o ku tae ofa e ko hinga kwa futai ni whainga ta aine uton ke aha tokon ke kai ngā I he tau whono ngā tu ke kaha u. Ke kai ngā koe aho whiri whare area o e tau ni koe aho whitu wana novema ka mata a e whiri ki mua I he aho ua ngafu maono o katopa o e tau ni. Aia koe Tungua tupe angai whakamatala, koe mea whai tiri hapea au, koko hai teke whiri ki ai, kau tonpe ke tau mau, ai ka inga tonga oi whonuani, ke tau whakai ho tau lesi sita, tuho tau whakamatala, I he taptaptap.vote.nz, koe hai mea kwhia mau ke mau, koho hingoa, tua sila, moe aho wha ere in. Hupe ki ai, whakahoko ngahi whatongia koe ia, te whakaha dure mai, pe kuo ke osi lesi sita ki ke whiri whare area I ahoni. Aia ka website saiti ko vote.nz lawai ki ke whakai ho whakamatala pe uktotonu ke liriu. Ko ia ka inga ko e o atu pe ngai whakotu ngau e pure anga he ko kina tolu koe ni oku nau mau mawhai ke nau hoko o whaha whatongia ki he monu po koroa e pure anga oku makatunga e nau ma mafai ihe tau fili ki nao tolke na kopo kwa kau wharearea. Kong hoka taipe aia koe taimini ko ngai fotu ngā rukon ai pureanga mono whakapahanga o kwearea ia i wharearea. Alea i wharearea ko hinga ke whakapahasi ke hoko e nau. Tutu ni koe mafai ia ke whai aki ai fuafatongia ai fonua. Ko buke ka au e foki mai te foki mai to oat pehangai whamatala. Te he foki ki a vihausi ai foki mai i whakatau ke ke whakapotala noa. Ki ngahi mea oko i he fonua. Malo e mō mea mai, ko ona hila kanongata, ka mō mea.
1: Malo pite ana i o mea ngongkoi ki tau kaufua tahai mea mkoi, whenga maari koni. Tāra mūna ke te kohenga i whatungi anu koto api, fuisia mai bia me whitun. Tau taimi o ku toi miniti wa whāpia hoko hiwa, ka ADP tau ngahi whasi koni, maak mūtol koto api. Tau kaufua tahai o ikuari te otonga wa Aotearoa, pe mui whatawa ngipi. Toka maari e pia ngā hi whatungi anu koto api pia me pin, pe ATP pia mui tau ngahi whasi, toko ni atu ki ngangota atu ki ngahi Fua whatungi au kutu api wa mana ketke i he honi. Hiwa kani o te api maki mo toro hanu kutu api, tau kau whataha i he hoani.

0: Pia le teo tonga Aotearoa, mo tau taimi e toi amini te hofuru pia mo konga, iwa. Pia whainga mariko ni tau kurosi ke tānika, ke te evita ke ni omi he tau ngongo pia mihe.
1: Mo te malo mo tau mai pungpungi, pia malo e lau maria hua iki, mo le reiho tau kāinga tonga no katoa pe. O mea mai ke tau le teo he pungpungi, mo e toko naki, mo sāpate e wiki no katoa pe. Ua ki pe tau fawstai pe ke o tua ko hui koe ne ke isu ka tau la mahao e tau mo ui mo te tau tu talerei. Ka u maaso tau ngahi whamiri me ka inga tonga hano ko toa pe. Tau tu talerei mai ki he tonga naki so haus. O e ni mai mahina o e tau koe. A mana ke tau situ apa me mahinani. A ula he ngahi whatongia na e fuesia tau ka inga mahinani. I mahina o e whamiri, whamme, sapat whae, sapat tamai. Tau wau mai eni ki heo tau anaki whaa osi o e mahinani. Tau kei whaa whetaa i pehe ofa pa moe tau hia e o tua. Ko whai ma tau tolu, tau tu utalerei mai ki he whaa osi o e ni mai mahina o tau poin. Ka tau hanga atu ki he vai wai tau. O no i mahina, mahina ka tu. Kau tau whaa whetaa i pehe ne o whaa mate. Ura ki peko e whafonga dupea e pure, kau mai kau ngā ue, pa moe motuani, kau tahatani kākās. E koe ia kuiloa koe tuasila e whakamoui, whafonga te whamālolo tohonga, kau tau kāinga tonga, e kei awhea e ia tēni, kei o maiho mou whalala, kei kau tahani, pa moe motuani, kei whaifatongia maa ki mou tolu e tawhākio e whakatau mea lere. Tau kai ngana tiri wate na unga hi mea lere ki nau tolu kei whai e ngā au i ke na unga hi no. Pamo ki nau tolu whetu utaki mai ko e fie mau toko ni mo te heta whāki o whā tau mea lere. O whāko ngā atu e whā maa lolo tohou o mō ke iawhi mai i e ia teni o awe o mō ngā hi mea lere na mehe kautahani. Ako e whakaawhi ai pōmpongi o anā ngatahe kai hoko hoko atu pe tau whi ngā au e aki. I nau tōu whie mao hana o ngāhi mea lere, ngāhi mea lere kaipensin lere i vita e taha poine tolu, taha poine nima, taha poine walu. Mo e ngāhi mea lere koe ako hybrid, kaipensin lere i au pito. Koe pensin i eni kua paanga e tolu mo e se eni tiki herita. O koe ke ilo pe ngata awe ene au ki onua. Ka koe whamanatu pe ia ke me motuani ka tau ka inga tonga. Mo whakasio e ngahi mea lere uraki mahu inga o kumatua ki whi unga pa mo e tau paanga humai. Malawa hono tā e ngahi mea lere pe malawa pe mo ngahi whatongia ke he mo no tau e whamiri. Ngahi whatongia whakasia si kwa whamiri mo whakafonua. Moe mea mahu inga ke tauhe ngahi whamiri, malawa pe hono totongi ngahi mea rere, malawa pe mono tauhe o whamiri. Pe mau pe ke tokoni ko tauka inga he tawha koini, mo whakasio pe ngahi mea rere kwe uha mo tauiri whapaanga. Kouhi pe ke hoa te mo whaingata ia, whaingata ia mo whamiri, kouhi ngā pe kono whainga ke taa ngahi mea rere. Pia whakataha moia kai kai lava hanota e ue sia ai ho kure titoa moua. Ka koe toko ni pe ia koe tau ka inga he pongpongi ni mot. Se mao pe ke whakasio pe ngahi mea ere ufe unga mo tau iwi whakapaanga. Ka koe whakafe ia pongpongi ni koe tau ka inga moua pe ia te koia e tani kakas pe koia wiloa koe tuasila soa moui. Talanoa mai ke motuani pe toko ni ke tingi moutolu ista whakio e whakatau mea ere. Pāko ki mea peu whai ke halawe he pongpongi ni mot, toi ngā ngahi mea e toki whakakato atu e ta polokalama he taha taha peo. Kiai, e tala monu atu peko tau kāe ngā tonga, ngai ngā wha ngā aue aho koen, o whake mūma o aho ngā aue le rei i aho ni. Tua sila ngā maheni ai pe, fitu ngea u taha fitu i he Great South Road i Papatoe Toe, fitu taha fitu, Great South Road i Papatoe Toe, fika telefoni i pe, koe ua fitu noa, wha noa, wha noa, ua fitu noa, whanoa, whanoa, eko fika toa toa ai motu ani, e noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. Kai mahalo au pito mote mau whenga maari, o au te vita whakata i kabuka, ya mei kau taha tāni kā kāsi, papa toi toi, kai mahalo ho mō mea mai, ka mō mea.
0: Mahalo pito e te vita, yo kau mai pia mua ngongo koe ke toko ni e pia tau kai ngatunga pia mua whi maha na unha i merere kuhu ngā whatungi e he fun one. Tala mo noot kaya tiwa kau mai tunga kau ngawi. Fui siya mai nga fatungi hono ko toa pia pia mi ia tia pungpungin. Tau taimi tu e minitia ni ma pia mekonga pia hoko ahiwa. Ate pia tau fasiko ni ma ki motol ko toa pia. Tau kau fuataha yuka li tia tonga o Aotearoa. Pia mo whakafia ki motol ki tau kau fuataha mo e tau programa ka tanoa ki muiri. Ie hoko ko ia ahiwa. Hiwa ko ni atia ma ki motol.

0: Wele te tonga wa te rama tau tai mia ku osmini te tolu pia me I wafai nga marigo ni te upolo karama tara noki mo ilari pia ku kaufa tahan pia mo vuria mi lawaka pia mi he fono fai hata fuga koloa I he talanoa ko ya mo ilari he pungpungini ka hefai nga marigo ni ongi moya pia mo vuria mi fai hata fuga koloa
1: Pao, pamaro atu ki fai nga marie edu ki puke pe mua e fai nga marie koe Teha talatala noa ki he mo'u ilelei. O ingoa ko William Lavak, o whakaungata maki I he tunga aue koia e pono. O ko I he tawhaki koia o e ifika paka. O ko hange koia ko e talanoa o ku kaua e ifika paka I he maumaulahi au pito ki sino o e tangata. A I he taimu te tau pe o ku pepore o whaingata. Ea I e taimilahi o ku hoko ko e whakakata e taimini. A ku te fia lahi au bito ke ukaukataha pa moe timi ko e nimi he pono. Ke e mau roto lahi, moe honga I e mooni. E mau ke I whakahoko a e ngawe ko e ni ki hatau kakai. Ko I kai ke ngata pe I e kakai tonga. A ku mau toi hoko atu ki he matakari ko toa pe I he pasiuki. Toko nia ki nau tolu ko uhi ko e e au whaingata ako en ako ista paka ako e mea ko ne whatupunga e maha mahaki I e sino o e kangata e mau ngā ue o mau ngā ue pei o kala nini wata hapa mo e timi ko ia o mau toto veke veke mau pege mau popo I ho tau ngahi whamiri Tai pehe ke ngahi koloka ngā api ko ia o kuia ho tau kakai Pasifiki. Kula ki kula tua maro atu. E whainga maari e koe ni ke whaiha vahe vahe mo ki mou tolu I leo pe. A koe e ti o e a ua tu peka ki mou tolu a e I ngā ue koe ni o ku mau whakahoko. Koe whainga ko ia ke tuku e ifika paka. Uto e whie kaupukataha hoki pa mo e kaunga ngā ue koe ni. O higo e mahina e nia o ku mamana tua whaka mamani lahi ai. Ai tuku ifika paka. E au ku whailonga ia I e aho tolu taha ko ia o me. Ka I he taimu te tau pe ko e apongupongi ia ko e aho tapu ia. E ko e ahoni o ku mau sefia ke mau mamana tua ai. E au ku mau whakahoko ai I polo kalama. Tuku ifika paka pa moe poupou ko ia ki he alunga o e aho ko e ni. He apsiasi ko ia o Kleni Nesi, a ko e apsiasi katolika. Rā tō taha ko ia o me ko si... Kupa ia ko e aho ia ke whakamana tua I ko e ni ai tuku ifika paka whakamamani lahi. Ho ko ia ko e aho ke whakatau atai na iai. A ki nau tōlu ko e kakai ko nau mo ua. I he ifika paka. Ko mau rau kau ati he timi ko eni pe me he whono. E mwe ngahi tō patongia ko ia ku mau whakahoko. Ui ke whakaau atu ki he tokotaha ko toa pe o kune fie mau e mau toko ni. I ha honi ku mau whakafe I atu e ngahi kulupu kamatonga. Kung nau kau mai ki polo kalama ko eni o e ahoni. E ahoni ko e kulupu kamatonga e fitu. O ngu mau whakatahataha mai ke nau kau mai ki he mau prokalama ko ia I he ahoni. I he holo ko ia o Sias Katolika ko ia I KNDC. Mai kulupu ko toa ko I ni ku nau o si kau ko toa mai ki he prokalama. Ai e ahoni o ku mau whailonga I ai a e uiska paka. Ku nau kau mai rewa ki he ni pa mwe nau ngahi hiva. E ku pau e ngahi hiva ko I ni. Pau vege nunua kovi ko ia. O I tapaka I sino o I tangata. I tua sila ko ia kumau iahe ahoni o kamata e polo kalama me he taha. I whaa tolu noa. With St. Pius, Catholic Church Hall. Te au mā taha I keso tai. Listen, ten inis. Au mō whainga maarie. A mō ewa mai kēni pa mō mō ngā whāmiri. Oe, tawaki poko eni oe tuku ifika paka ko ia e pono, oe maunga ue, o kai giaha mea I totongu. Og maulava tu kia o mongahi api, kia o mongahi pie mao. Te og mauto e whakahoko fuki e polo kalama ko e ni ke ngahi kulupu kawatonga, ngahi kulupu whakafamiri, ngahi kulupu whakakolo, ngahi kulupu e siasi, ngahi kulupu ihe ngawe a ngah, ngahi kulupu e tau tupu beko yuf, beko e taula taki, beko e ako ako, wan ihi ke he pe, angei ko e whakapo itu itu I pe, au ku mou fie mau e mau programa, au mau lawa pe o aku atu ke whai hai toko ni a ki mou tolu. Koe fika whetu taki ko ia ke mou whetu taki mai ki ai, koe 0800, on off for you. Bau mou fie mau e programa ko ni te mau lawa pe o aku atu ka ki mou tolu tau ka. E a koe mou whakahino hino whoki koe, ke mau timi, e whaunga hono whaka ao ngā I to tonu ko ia. Koe ngāhi sōs koe au mau ngāwe aki. Angei ko ia, ki e kuhiri, mō tolu ko ia mō mamatapaka, pana sia o te proklama koe ni, o mau ke ngāwe aki pe ae ngāhi. Mea ko ia angei koe Pululore, angei koe Texas, a moe Los Angeles. E mau ke ngāwe aki pe ia ki hono toko ni a koe ki mō tolu. Ai e kai ni mi o kei me ngā he mea ko au aku hū mai. E whai a hono o ni aki mō tōlu e tuku ko ia e kapaka. E ki lawe nou nou te ki he alunga ko ia e kapaka. Koe kau isi kapaka. Koe liri upe ai whakakau kau. Koe liri u ia ai te mama tapaka. Ai e taimita kau pe o kuma o whakamua pe hawhai ngā mai. Lawa ke mā wau tōnu atuai I apina. E te mau ua utono atu ki Apsias, e poha ngāhi whaianga mamakawa, e maua au atu o toko nia ki mautolu, to vi ape koe, koe mamatapaka. Ui kai au pito ke tō mui, o ka pau o ku ke whakakaukau ke tuku hoi fi. O ke I whainga maari e pe, e tam te tau pe o ku, I tuku taini mai pe ke tau mabaheai mi ke e alunga ko ia o e mamatapaka. I e au mai kwege kai ni mia ki ngawe koe doku mau whai, oku mau iloi, oku I kai kua mame aino whai ngwa pua. Ia ki nau tolu ko ia oku nang maa ko ia e mamatapaka, e mo isko ko ia o e tapaka. I whai ngata. E tai mlahi pe ko e te loto aki pe e tuku, e au kumau tui whakapapau e lawa pe ke tuku ho I whakapaka. E nau tōlu ko ia pa me nau ngahi au sia, e nau ngahi talanoa ki mua. Ae, kai ke ngata pe I he toko ni lahi, ae tuku ko ia e mamatapaka e sino, a mo sino ko e tangata mo mo sino. Au ku to e amo amo atu ae ne toko ni lahi, I he whangati koini na e Pai ai me au te mau I ngā e whāmiri, e fua age ngā hei kawenga e whāmiri, a mo e tau ngā hei mau mea toko ni. Ai he, e mau koe he kapaka ho sino, ulama ke toi vai vai atu ai ki koi ni a koi a ki ai. Pai ngā hei whakalotola he pieka ki mau tolu I he ngā hei aho ni tau ngā whanongo. Koe kapaka un kai peki ai hana to fia, I he sino o e kangata. E kai mita tau pe e te maulama o toko ni ilahi koe. E pehe ki a ngai kulup. O ka pau o kumou fie mau ke maua o atu ki ai. A ngai ka ulawe koe ki mua. E pika to telefoni koe a koe na o tuku atu. Pau ki aha mou fie mau. Mou fie tūtaki mai pe ke fia telefoni koe a. E toki a ua tu ai timi koe a mehe pono. E pai hano talanoa. A mohono si o fia ha ngai kounga. E toi whai ngō fua nge ai, kia ki mou tōlu. E malama ke tau tau I ae alunga koe ni oe tapaka. Ai hangi koe mea na ulawe ki ai, koe ahoni, kuku mau ihe ni ai e holo koe I au Glen Ninesi. Amata ae polo kalama I he taha, o tau lere ai pe o toki tōku I whātou noa. Koe whakatahataha mai ene ngai kulupe fit, nao pa umai ngai hiva, hiwa be ke nunua oi tapaka. O ki ai me ngā hi tau o lunga whakatonga. Tena o ngā ue aki he ao koe ni. Na hiwa koe ni te mau to orewa mea e po i hiwa lele i taha e ua. A koe ongo po i hiwa e te mau ngawe aki e whono, e tuaki aki koe ni a e ki ngawe koe ni o ku mau whakahoko. Pau mou painga maarie, pia boa au mai gheni a koe ni, o kia ibe me pagi mea o whak mau fua, whahaunga pe. Yo mou kaimi, a mou potuaki mai i a koe ni. Mau lawe pe a whainga ta a, e whanonga anga koe ni o chai ni mi umtau whanonga atu ai. A ye chai mta tau pe koe tau pe pōpōa. E ngāhi ngāwe koe no kumau whai. E kai gea ha mea e whai ngata. O whamonui atu e a koe ni pamohono ngāhi whatongia. A mo e tau te uke tau hanga atu a tāpa koe a pungpungin. Whata wange pe. Koe ngāhi alo ofa e tai ha mai e lava ke tau ikonai. Ngā e whatongia kotoa pē o kuhanga mai ke whāmiri, tiasi, tai te he ke whanua. Mahalo koe ki mea nono upea ko pē lawe ki ai, ka iono whakātoa, koe tō e whakalahi ange koe hao ilo, pē koe whakalahi ange ha ngahi mea ku ke whema u ke panongo mea te kumau tolu. Ushua telefoni i pena na o atu, pē te maua u tonu atu pē ke te koe, e whai hano tala noai. Ngai kau kulawe, wai gea mea whaingata. Wai tau loto agi pe. Mwai liriu a e tau maise. Pe koe tau whakakaukau. Mie mea koe au tau loto ngā topanga ai. E lama noa pe ke tau ikuna. Ngā whaingata a kotoa pe. Mahalo koe ki mea pe ako whela mea tohe pungpungin. Mahalo a pito mō whanonga mai. A mō mea. Wapat.
0: Malo pito iho o kau mai o tau kau whātahi wan bia matala monot ke te kohenga hei whatangi hanu kotoa pe o ku fuise mai bia mehe whi tūna pe ko tui koe whakakoloa ia ho mia e le o koea ke whanongo a ia he kau ngā whanongo hanu kotoa pe tau kau whātahi ukele te o tonga a te roha pa matala monot ke o e William whatangi hanu kotoa pe fuise mai bia mehe whi tūna ia haoni tau toki whilongaki ia taimpeheni he kau malo pito
1: Pao
0: Uia le teo tonga o Aotearoa, tau tai mi o kuto e aku osi minite e tahano pe mehiwa. O atuhia tau ngai fasi pe mehen, mo tau tatari he. Ie tau polo kalama koe e talano e hemala e koe e ako, i hafe koe a ai, hongo fulu. Ka e ate pe me ngai hiwa ko ni, toko ne tia tiki motor hongo kuto ape, tau kau fata. Ui ka le teo tonga o Aotearoa, i he pangi pongin. Pe ako tui pe koe fua kolo i hao mu kau mai, tau kau fata he wan. Pea mo anō ngāhi polo kalam, ka o mā e ngāhi whasi, to kone atu e ke fuawhatongi o fuesia mai pe me api nā whasi goni o atea mā ki mō tōlu.

0: Kuia li tio tonga wa tia rwamu tau pulokala ma koe tala noa koe himalai koe a kopia ku kau whatahin pia mō nunia hararilo pia me Solomon Group pia koe whawhiwhia ni kau mai ki tau kau whatahai huan o me kuloa pia mui tāpua ki kuni inasi ai ki tau kau ngā inasi ai mō tau kau ngā whanonga hono kotoa pia kai whenga maari koe ni tuku angi pia ma nunia whai ho tau whakakoloa.
1: Malo apito mo te pako whamalo apito ki here te o e mao e whangamari e pongpongi ni. Whamalo pe ke o tua ko uhi ko e o tua re lei u tau tau ki ai e ngai tapa ake ke ko toa pe u tau ki ai. Whamalo apito ake ke te ko e matala manuat ke ngā o e ma whai fatongi a me here te o. Tako whamalo apito he whangamari e pako kore pe ke hu whangat e ngai whakatapu ko o siono a whake atu pe me here te oni. A tā pe mua ke te au ke whai atu pe haki poupou. Mo tā rā no atu pe ki he ngai pai ngā maari e oku iho mau. Oku mau atu i he mau potu ngā awe. Pea mo atu haki whakaloto lahi ke tikna o tolu kotoa pe oku kei. Pe kumi ki he ako o ki nā o tolu ko ia oku nau tu well ke hoko hoko atu ai pe mo palele e ai pe ai ako fai. Oko tui kuma inga au pito ke whakatau mu a pe tala noa ia o pongpongini a kene o mai e mea mahu inga ko eni a ko e tau wako e whanau ke ka hoi fua ke otua. Ko hiko ia e whakakau kau me tau mu a ko e ke whakamā opo opo mai ki ai e tau whakau kau. Ta me ia e lewa te tau tala noa atu lewa ki hangai mea, ko uhi ki tokoni ke te tau tolu. Ki mua ia ko whakamā loa te opito ko uhi ngoa ko nungi a hala lilo, ko wau ko taha he kau tare kita o ko ngā ue i he. Potu ngā ue ko Solomon Group, Treehouse pia mo New Zealand Welding, ko potu ngā ue ko e ni, ko ki mau tolu ko e provider, ko e training provider pa mo social services. Ai ko ngahi polo kala mai a ku mau whai atu ko e i ate ki mau tolu. Ai a ku mau run, o ku mau whakalere ai ngahi kos kehe kehe. Ko ngahi kos kehe kehe ko e ni, o ku very foundational. Ai a ku ikai ke fie mau ia ke ke lava, ke fie mau ke ke lava hasa. A sivi pa ke toki mau. Ku kau e whainga maari e koe ni ka te ki nāu tōlu koe ku nāu pehe peo hange pe koe welding ku ki nāu tōlu koe ku kai ke nāu fufie mau e nāu tōlu ki nāu hukat ki nāu tōlu ki he ako whaka ata mai ka ngā ure rei a pito hanau ni ma pe aku mala vai a ki nāu au ki nāu tōlu ki whaka kakato he ni hono grow in our skill i he tawha aki koe ia ki nāu hoko koe o koe kau kasa. Ai aku taurea whakatonga i ke welding koe kasa. Ai aku mau whai level 3, level o tolu, pa moe level o wha. Ai kone au pe ke level o wha, ku ke specialized level. Pea oku mau inga o pito tawha a koe ni. Oku kau foki ai tawha a ki koe ni o hoko koe, koe trade, he. I he taimi ni, oku lahi au pito ngai fiema, oku i ak nao tolu koe ke kasa. Te ngai tawha a ki ke ko tua peo ngai ngau e anga. Koe ako ki Mautoli, ako mau kau ki Mautolu, i he, I think ako Mautoli and New Zealand Welding, ako mau anga ko provide ya to ai training go ya. Koe fu tapa ke taha pe i he trade ko ako mau te whakahoku, ka ki he ngawe hala, he ka pate museo ke ki Mautolu ko he hala. Koe ngai ngawe fu koe ni ukwa kwa taha pe ukwa lato. O fe ma uke train ki Mautolu, ako mau whalele le Mautolu e ukwa kuia koe. Infrastructure, aku mau whakalele ai level wa, aku ma lava ki nga tolu koe, aku whehoko ate ta whaki koe ya, te ke lava whakai ke ke mai, ke lava ke mau, ke kahu ki mo tolu ki ai. Mau whalele ai o kalani, ulele he mritoni, te ulele i no tolua. Koe ya, aku ai whainga maari, koe ya ka ki mo tolu koe ya, aku mau e ta whaki koe. Aku te kau poki mo whanki i kosi, no, no, e ta whaki koe ni, aku mau whakalele mo ia. Aia o kua rere ia i he mauwa a koe a he tree house o rene i kolo, a rere mo ia i sao. Aia ko tawha aki koe ni, o ku fuka rere ia e kina o tolu ko u fie maa koe ke ngā ue whaka security, o ku fuka rere heni, o ku iai hono totongi, tike albeke ma website tike ilo ai fai ki ko ya o kina tolu ko una benefit tike lava kore ki he weken income ke toko ni ki mo tolu na so tongi e programa ko ya o aho pe tolu pe ama ole va ho laiseni kalasi laiseni security o tawe nima o ko tui ko fai ngamari te reia ka kina tolu ko e o kuna ufirma o anau ngawe ta faa ko ya kwa ke aiha laiseni ko kina tolu ko una ngawe ko e ke cafe o ma fwalele me programa ko e hospitality aia kono ngahi ko e coffee aho ia e ua o kina tolu ko una ufirma o kwa anau certificate ki hono ki toka ngai ko e mea kai o ku aho e taha pa ko kina tolu ko ufirma ngawe pa o ku aho ia e ua aia mau malawa e mautolu o te liwa atu heni i he mau tawhaaki koe a koe i he treehouse. Koe tawhaakereva koe ni i Solomon Cook o aia ku whakalere ai e nai kos ke kehe. A ku whakamu peke o atu ia ki mua pe atu tala noa atu ke kong ki mui i hono whakaroto lahi tau whanau. Koe ku kosi koe whakalere koe a ki mautolu u whakalere heni ai tawhaakoe a call center. Ako ki nga tolu koe tari telefoni, o mau whaarele ia mahina e tolu, a ia koe le volo tolu, a ku lava te ke lava resisita, o ke hau ke mau site o whaarele ai, te te ke fie do it online, o ku lele moe online. Koe kosfo koe ni o ku free. So koe mea koe koe whaarele mao ke whaarele lahi ngai ki tau tolu. Ka paurewa koko ia e whanawa koko ke meme o si mai mehea koko kai te ke ki alu koe o hoko atu i he university pe koe check o wata arewa ngā he courses koe ni e ke hau ki ai koe uhi ngā ke maha mahina pe ku upskill koe le lei ke ngā au koe te ke hoko atu ki ai o mawhare te whakiheni pe a moe health care ai mawhalele level 1 moe level 2 o to lele online pe pa moe level 2 o ka pāu fie māu e hata ke le puke e tu online, o ku māu whakalele heni ia e ku māu tolu, o ku māu whakalele whoki heni ai class ingirisi, ki nāu tolu ko ia kustuā kolo e nāu lea, pia pehe whoki class computer, ki nāu tolu ko iku o ki kamakamata ilo ka kwaike ku iloi, hoku fie māu ke hoku atu, ke whakapapau i le lei, pato ke hoku atu ko iki he, ki hane kōsi long term, ai aku mau tu e level 2, lele ni he piafi, to lele he au. Ko la koe whakai kiki e ngai kosko, whalere koe ki mau tolu, i he ngai tawha aki koe ni aki mau tolu. Oku mau tu whalere foki, so ko tawha aki e oi a ko. Mau whalere foki, pa mga ngai services, ngai contract ki ta me he work and income, e toko ni e kakai koe e ke foki ke ngā ue, pea ku kawai pea moe pokama kei pasifiki ki nga tolu ko ia ku fie mao ke tokoni ki nga tolu kwa ke fukapapau ku hamea ku ke fie fai teke lava pea fuka ike eke maika ki nga tolu kwe uhi ka mao lava ki nga tolu o atu e ku kawawe ke tokoni ki nga tolu ki he tafaake ko ia ke nehanga o atu e pathway kea tokoni ilewa koe kapa ku ke fie mao ka upskill o ike tako ni ike maulava hoko atu ho mō wako e te me mauha mō ngā ua ko ngāhi ta whaaki ke he ko mautolu foka ku te whakarere ki mautolu a youth aia ku kāko ki mautolu a biggest youth services in New Zealand ku maurane i ufuta ta te fito i okarani a peki Northland pa me he ni o ku lahi au pito ai whanau o ku mautoko ni ake nga tolu koe o kei benefiti ku o struggle au pito ku iai homo ngai partner o fie ma o ke mo ihe tau taha fitu, tau taha nima, taha fitu ke taha hima o ku malawa au pito ke malawa toko ni ki mo tolu o whaka eke eke mai pe ke toko ni ki mo tolu ehe mau tafaaki koe ya o kei aifu pao me tafaaki a ki mo tolu o kui koe workplace literacy aia koe ngahi ngāwe anga e ni oku mau koe kau ngāwe koe e ngahi ngāwe anga oku papau koha employer koe pe kau employer tonga oku ke whiema o hatokoni ki hau kau ngāwe oku fully funded in head government te ke lava fitu tak me ke ma toru ka ala tu leve ma to ta ke assist mo to ko ni ai ka nga we ke ma ke na nga we pe ka ma hino an ke ki na to ai anga ko ia ai me ke fie ma ko ke a ko ki na to ke ta da te fito eni ki e tu ta ki mo lava ma hino e te ki na to lo ai me ko fie ma ko e po to nga we ko na nga we ke ko ngai ta fa ki e ke he ia mo ngai e ria ke ke ma kava I e putu ngā ue kua o kua ngā ue kiai. Ka kou tui whanau wako o ku, mau inga o pito ki. Te whakamāpo opo mai pe e tau whakakaukau o tatawa i pepe kua whea whei tu o tau iai. O tui kua tau mua kone o atu kua ane nai kua tau wako ke whakahoi hua ki e o tua. O ku ulau kia kolose kai ulau ki besi ki wā ke hongo fu. E un hangai e paula o whakamama whai a whakaki ko ia. E ke ke whakahoi fua a mea ko tau whai. E ke whakahoi fua. Paka hareva ai uinga whakahoi fua. Pe uhinga oku lele, oku namu katala, kihe o tua, ai ako ko tau whai. And so ko mea ke mahino ka ki tā tolu whanau ko ia ko, ko tahat ia he huelo o tua. Peka paurewa ko e ako ko tahapi e uelo o tua. Pea kumahau inga o pito ke tau foki peke o tua he ko ia tene hanga koe o fuaki mai. Ai poto kia te ki tau tolu mo whakama apu hopo e tau whakakaukau ke ngai mea ko utau whai. He kui ai e ngahi ihe lau koe nea kolose o kui ai e ngahi tafa aki e tafa koe ni ke mau ke mahinu ka tiktau tolu, ke mau ke mahinu ka tiktau tolu, pe koe ha ai hoifua koe ai otua, koe hae wile otua. E o fie mau koe kapau tau ka hoifua ke otua, o fie mau ke mahinu ka tiktau tolu, a ene ngā hi tau mua, ta moe moeanga koe ene standard, he? Kapau o kuke fie mau ke tu well i ho ako, ta tau wai pēia pe kuke ke isi e primary school o atua i piki a whi. Koe fōu ngā ia, koe fō kia ke o tua, ko pau me mahino ia kia ki tau tonu, ai tau mua, ta mo standard koe ai o tua. Pau me mahino ka ki tau tolu, ai ngā ue koe lau maari, une o mai koe, ai ngahi nau nau koe ia ke whakakato a ki koe ki tau tolu. Pa koe me alewa koe utau whai, angai koe ni ku tau whakatata, pe koe tau wako, pa koe tau wako. Te tau hoko ki tau tōlu koe, pangki tamaiki oku. Oku whaka afo ofa, ko tau lunga ngā, whaka afo ofa. Ko e tau, o tau āpumpungia maupeke o ke a ko, o koe ke tau whakapiko piko. E, oku, koe ngahi, o lunga ngā ia, pia me ngahi, ngahi mea kufie mau, ani ko lau kia pau lau, pau ke tau wha maa po opo kata katoa ki tau tōlu kiai. O wha loto lahi ak te mōtol whanawa. Koe lau ia koe folofola koe apaksia ke otua koe kamata anga ia poto. Tata wai peia pe koe haha. Fahinga tau mua te ke au ki ai. A ke foki pe koe o lotu. Fai pe hao ki lotu au kori ke otua ke toko ni koe. Pa ke hanga rewa o kore an ki ai ke ni hanga whaka maa popo o whaka kau kau. Ai mea ko ke hoho ki ai. He te ke whakatoka ngā ia i pe e malawa le lei. Ke ke au si a koe tau mua le lei koe otua ke te koe. Ba te kea lawalelei ho ako. Pe kai ke ngata pehe lawalelei ho ako. Ka te ke hoko koko toko taha le lei mo hoko atu he society ko toko taha le lei. O kai ke tau whie mau ha whanau pe ko ha. E tau whanau ke nau hoko ko ha. Whanau o nau. Ma ako le lei ka kui kai ke nau. Ofa mo tokanga ki he kakai. E u tau whie mau ai whanau o nau. Ako le lei. Pe aku nau wanga lelei, pe nau ilo iho nau otua, pe aku nau hoko koe kakai lelei i he society, pe te nau aloa i pio mau ho nau ngā hihoa, o nau hoko koe mātua lelei, pe te nau tue omai mui whānau lelei i kaha. He koe koe mahu inga ia koe, koe aloa koe i he tau, koe hoi fua koe ke otua, o ku hoko hoko atu pe ia, koe ola lelei, koe mea lelei, he koe winga koe otua koe ia, koe whakakakato koe tapako. Ma whalo do lahi pe ia ka te motor whana wako. Ko ia ko ko taha pe ia huelo e otua. O kai kua mea ia kutoi mamahe am he eki. Na aku te whakakau kau ki tau pe he te ako. ko me ai ko ni ko me na bla bla i pe ao eh ko e poto ko o mama o ku o ku ma o ata ata me o tua a ko poto mo ni a ko poto mo ni ata ha pa sia o tua o to ta ha ko ni o de lei au pita ne a ko la ko ki to ta ha ko ni o mai no pe ko ki to ta ha o to mai ho no unga nga pa mo ne mo ui a le lei ko ai o tua ko fangalo to lahi a koe, pe te ke hoko koki, toko taha, tamasi pe ta hene ako koe, ki whare ako o ku hoko koe, ta apuake ke ka whai ako. Te ke hoko I api ko toko ni lahi mo ta apuake ki o ongo mātua. I he tau, no fo be whanau o oki peke eki. He wo dui au ko ta us whanongo to lahi ta dole he mea koe ia. E na tupuhake au he mea ta tau, tupuhake pe I he atakai lelei, ongo mātua lelei, te a tō tō whakahino hino, mō whakamā a pōpō pēke kō ki kia. Pā koe uhi ko tā pō aki a koe, e kumā o e au, ai o mātu a lele, mō e ngāi whakahino ino lele, pia hōku mai ai o mā o kukoa, pia hōku ai mō e whānau, pia mā o mō e kungā ue, pia lava ke tokoni, ke kakai, koe uhi, mō e ngāhi lele, mō e ngāhi a kona ki lele ne omi, a o a kene kina mō o mai e o mātua. Kā koe mea te pū, ai apatia o tua, o ia ia ai, ai makatu lele ya diktau do lufa na wa e ko lo be u oku a ko tai mini foki ko la ba na hiako a ai university ta ta fisa ke na university o kalani a ko osi mai ta fa na wa ko pe ko la ba na fa to mi a ko pe aku faka ofo ofa pe fi fi na fa mi ni e ka go to I ko e ko le le ya ne ko e pe ko ne toki mahino ange ko ai le le e tau ako e tai mi ko te tau hua tu ai ki society ke tau tokoni pe ko hare va mi a pa pa ko nga ai ai e ko tau ako ke fa ho I ku o ke otua pe ko kai ko e ko me a pe ya ko ne ko ne pe ko ko ya ko ke te ma pe ki ta mo to fa mi bi ka ko ne fa ho I fu ke otua mala mai ke tau lava tokoni ka kai to la te tau lava toko ni ai. Kio tau kau ngā whanonga, pa te tau lava, yo kai ke tau sio ki ta peka te tau tolu, ma kai ke mātu ngā peke tau mā paha ngā mā pe. Aku tau whai ia, ihe whonga kua e otua, kua ihe whonga mea koe ofa, koko tau whai tō tonu, kui kai ke tau hanga o manipulate, kui kai ke tau hanga o tāpala sia e ha whahinga ko hiku, ko nau mata vai vai, kai ke nau ilo, ia ta whaki, ia whahinga mea. Tau ku tau, mata a ke tokoni, ke tau mata a ke tau ofa, koe uhi, koe ngahi, maka tu unga le le gia, uomi koe he o tua he ne folo fola. E koe ia pe ai mea ko faam koe ke palo tulahi ki motoro ki ai. O tala monu atu ki he pana wako ko toko toa pe. A ki motoro koe ia pe ngako. O ko faa pe he pe, ko faa tala noa koe ni mo panau, tau nao faa tala mai kate au. E ma ko e taimia ko ia ke he taiminia. Pero ma moni foki. E pe lava pe pe he tau whanau. Ko e taimia ko tau tolu na e pe he ka ko e taiminia pe he. Ka ko e anga ko e whalado la hino e anga ko e usio ke he. Usio ko e whanau o ku nao hao ko e he mau api ako. He oku mau mau e whanau to la he au pito. So we have oku ai aku hu mai e fa na wa ko pe na great weight pe na ko ni na tolo ma na nga we a ma o pa ya tu e he to ko ta fi tu pu e ta pe go tu a e ene pe he o ma la vale va ke te si o ai pe ke ki na tolo a e ku na ha o na u am ke na ho ko tu ko ka kai le le pe wa ma fa hi na na ha pa wa e na he pa le ma ke ke he ku na fo wai ka ku hoko ai tapaki ko ni o ko fa ka ngata ma ki ai e he tapaki o ko fa am ke falo to lai ma o pe ka ma we e me a ko ya o te lava ko o ko ni i te lava e ataha o si o te ma o ene di sone ke hoko atu a ene mo ui pe hoko atu o ne ma ho fa inga mari o ka we ta po ki lai ka ma to e so ko me pe ko ko fa am ko ke falo to lai i ko to lo fa na ke owa e tau whakau kau pē, pē awa te tau, owa te tau sio no, you know, owa te ke whakau kau no, tuku ho falala arike iki pake sio mau peki mua pake manatu ko kau ia ihe mea o manatu I mau peau ako nake e tota iki oe ngalo ai mea na tau tupu me iai oe ngalo I mua pea tau wau ke tuku ma koe ni na tau kamata mai mi e ngai tafaat pea koe tupu mai koe ia pa koko lewa ia koe ia ko me whakaloto la pea kune hanga lewa ia o whakaloto la he kita ke tau ngawe malo pea tau hoko atu lewa o pai lelei mo ngawe lelei mo ofa mo toko ni e kata I koe uhi he koe lau kia folofolako mea kong te to mea pe te utu kui kai ke tau ilo ia ngai takai na ia hawhai ngā maari e kaha u e mawhaia I ha taha hanea pihe e te whanau pe ko hatu whanga mō pona. So ko mea ko wha amu ko ike e whanot lahi ki tau toru ke. Ong ko wha malo lahi atu ke ngahi mātua e ngahi fua whatongia ko toko toa peo ko mō whai ko I uhi ko whaka amu mo e tau mua ke ave e tau whanau ke nau hoko atu ke ha tuku ngarele. Tau hoko hoko atu mo ia ahono pagale ahono tapu ha whanot lahi e tau whanau. Tawa e aile wa aia kuia ki hange I ha ai tori o mua mua tahaia e mea kotoa koe o tua a kuia o mua mua pia koe ngahi mea koto kotoa o kutau whai o kawa I e a ko koe huelo pea o tua aia o kpau ke nau nau kotoa ki nau tolu ki whakaho I fua ke o tua kuia I kwarto lahi ki whanau pihe po ke ngahi mātua pa mo I whakamalo e ngahi pua patongia kua mo lava pa mo I ngahi koko e ko tāpua ki mohu ke tō lai. Pea kāwai e ngāhi tūsai e tiko ne u tau kau ki ai. U kau mo ia I he tāpua ke potu ki he pore a ngāni. Pea pehe fō ki he kaha. Ko ngāhi mea koe nuk tau whai he tai mini ni mātua. Ko ngāhi tenga re rei koe ia. Pea hoko atu e ke tau whānau. Pea hoko atu e vai ke tau whā mō puna. O hoko hoko tu ai ke tau ngāhi tō tangata. Koe ai I whanoto lahi pa moi. Whakai ki ki atu pe ai ngāhi kōsi pa moi ngāhi te vesi koe au mau whakahoko atu I ho mau potu ngāwe. Whakai ai lewa hataha kune whema o hatokoni I ngai tapake koe ni. E malawa pe ke alu ke mau website o koki mau tolu koe Solomon Group. Pe koe Treehouse, pe koe New Zealand Wellby. Ai a koe ngāhi Koto ngā wene tolu o kumau kāwen pē koe fōi ia e kumau tolu ai a koe au koe taha e kautare kita kumau toko whā toko ni māke si I o ai a kumau hanga toka ngā ia e kau ai koto ngā wene koe ni e tolu pēr kupēr kou kau I he tāpua I te au koe ia ai o whalai atu a pētika te mō tolu whānau pa mātara monu tawanga pēki he iki I ne hanga o toko ni ki mō tolu pane o atu ha ata mai matala ata loto fiako a kai whamana tu I ketik motoru ko i ako o tāpi e huelo e otua a da ko I ako ke whakaho I fua I he otua e ko I ae popoa ki pamoe o whalai atu apito ketik motoru pako whamalo atu kere teo whamalo atu mote I he whainga maari ko I atuku mai I he pongpongini malo apito
0: Malopi te nunia hio whakakoloa e litua tonga a te roape mo e tāpua ki ko ke inasi aipi o kumau laukoloa e mo laumunu ia I he whakakoloa ko ke feia I he hauhaungani pia ko koe ko mau wharatola I pia tala munu ati a tigo hengai whatungi hau nukoto ape tau angi e mau hawhiwhia pia whakia sāpa te whanu kresi ia pupungi na Malopi to
1: Ano
0: Uia litua tonga a te roape mo e tau tai mea utoe pia meniti e ua pia hoko a hangafulu hei whainga maari e koni o ate pia tau ngai whasi he ni toko ni ati ati motoro nungo toa pe o ku tau kaufa taha e ui kare teo tonga o ate roapa mo tala monua ki ati motoro teu teu e ngai whatungi hano kotoa pia a honi pia mo e mea te pu ia e tau amanaki ati he sapa te whakaosi o e ni mai mahina tau whakakoroa koni Ka koe amanaki ke tau whakamanatua e tolu tahi atua te hoko o tau pēko tau whakakoloa ia, mō tau whakaamanaki, i ngā aue o tau whakahoko lorotonga ia, tau mau nasi, mana wai mo ui, ki whakakato o tau whatongia, koi whakahoi fua, ka mono whakalangilangi ho tau hau tapuha. A te ngai hiwa koni maku mūtolu, langa tāta pē ki ngai whatongia hanko tau pēko tiu, tau angi pēko mō mao ha aho whakakoloa ia honi.

0: Uia le teo tonga o Aotearoa, mo tau taimi tō mini te whā ki he tātaha. Kai whainga Māori ko ni tau kolosi ki tānika, kai te wita, kai omiha tau ngongo bia mie.
1: Mo te marumu e tau mai pungpungi, o kukore te uto e soa marumaru e tai pihi, ngai whatapu koto ape, ngai kamata mai ake tau re tio, tau mea le pungpungi na. Kai ata moke so kakakato atu e tau ngahi panongolongo muna tau porokalama ki pungpungi ni sa boi wikeni. Koi tala noa ko ni mo te ufai ati apa mehei ate, ia e whakaase loto maa whana atu ka tau ka inga tonga no ka tope. Tina uko ufe mao ka nau ngahi mea le. Ko special ke ahoni wia ye Toyota Land Cruiser, Prato hen, lanu koula, mi lanu Brown ke ko lanu koula. Ka ko special ia e weekend, ke a tina uko ufe mao, se a fitu hen, ai Prato ko e ni, ko Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, o se a fito e veni ko ni ina to ke ma o nga me ale la la i pe ko da unha family a se tu taki mai ta ko e me ale ke he ku he ia te o ki ka o kai pensil le le yang e ko to da aqua ko e a Suzuki Swift fan ki me ale i pe ma wa tu me ia te pa o ke nai fan ben family nai veni a SUV ma ho tau kai nga tonga o ke ben ta po ke rai au pito ia ia ten te tori mo whiri me ia tau kā e ngā e mote. Ka koe ngahi tala noa ko ia, koe au tonu mai ki tua sila soa mo ui, ka ta toki whakakakato, ngahi mea koto ape, ngahi si e mau e tawha koe whakatau mea rere. Ka koe kakato, ngahi tala noa ko ia, koe au tonu mai, ke tūtaki mai ki he motu ane, ke ta tala noa, ke ngahi whakaikiki, ngai mau inga mo ngai me pe ange ko ngai finance to ko ni atre mo tuan pa mo tau tan mau tau ka inga tonga ma ko ki me pe fa ki halave he a honi pa mo weekend ni mot tara mo nu at pe ko tau ka inga sabat tu ku tau mahinan o fa ki mo ma ha sabat te lele o mo nu ia pong pong ina mo ngai mau nga kres ka ma ngai nga fa nga au a ko kai malo au pito mau fai nga maari e, tua sila nga maheni iai pe, fika fitu ngea u taha fitu i Great South Road i Papatoetoe, fitu taha fitu Great South Road i Papatoetoe, fika telefoni i pe, koe ua fitu noa, whanoa, whanoa, ua fitu noa, whanoa, whanoa, koe fika toa e motuani, koe noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu, noa ua taha, taha fitu wha, noa ni matahafit. Mo te malo au pite maufai nga maari e, ko au te vita whakata i ka buka. Me kau taha tāni ka akasi, papa toi toi, ai malo ho mūmea mai, ka mūmea.
0: Malo pite te vita hi o kau mai pia moi tokoni pia moi pōpōku ia, pia matala munua te pia kia te koe, fua whatungi a mai whai pia mai pia me fitu unna. Whai nga maari e koni koe tau polokalama wha maa pōpō i o wike pia wataa pia mulei ni telefoni, tolu fitani mai wa tolu. Vai vai halere mo au chia ko ki nasi ai fai nga mari ko ya o te ma ki mo tolo hono ko to ape ka te pepe me ngai fasi ko ni mo ngai tu aki ko ni to ko ni at ki ngai fatu ngi ko to ape fu si mai pe mi pina.
2: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.